ku hlengela ka mitlhangano ni mapartido ma hlengeleke ka ku lwela nchuseko wa tiko swi fanela ku pfula mukhandlo wa ku cincana ka mavonela mayelano ni ku helisa vusweti kun'we ni ku hlohlotela nhluvuko. Na ku endleka leswo, dzana ni munhu wa makume ni ntlhanu wa vadelegado va xifundzankulu Sofala va tshikile xifundzankulu lexiya wa unharhu lweyi va kongoma ximoyo. Liendzo li sukelile doropeni la Beira lana va lelelaneke kona ni vakhuzeli va partido leli. Loko a vulavula nkarhini wa kona, Primeiro Secretário wa xifundzankulu Sofala Luigi Nyanzozo a vule leswaku hlengeletano leyi yi ni lisima yi nga li ntsena ka bandla la Frelimo kambe tikweni hinkwalo. Loko a ya mahlweni a vule leswaku ka nhlengeletano leyi ku ta bohiwa minawu yi nga ta tsutsumisa nhluvuko ka swiyenge hinkwaswo na a seketela leswaku bandla li fanela ku twa mavonelo ya xitshungu a ku va li hlamula hi lana xivilelaku hi kona. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Nhlayo ya vanhu va luzeke vutomi hikwalaho ka ku tsekatseka ka misava tikweni la Colombia yi tlakukile ku ya fika 314. Tanihi ku hlaya ka muti wa ku lumukela ni ku tsutsumela timhangu tikweni leliya van'wani va kusuhi ni 300 va nyamalalile. Ku tlula 134 wa magidi ya miminti yi khumbiwile, yin'wani ya 4 wa magidi yi dilekile. Ta matshamala ya nkama. Vaxivi va matshamala ya nkama va vula leswaku doropa la Tete li ta hisa ku tlula hinkwayo ya tiko hi 30 graus centigrados, ku landzela Kilimani na Mpula na Pemba ni 28, Ncayincayi, Inyambani, Vilankulu na Beira 27, Maputsu na Ximoyo 26, hi Ugamu lexinga ni 23 graus centigrados. Hi mihlayeli mahungu ya mixo hi Emissora Provincial de Maputo man'wani ma ta va Mpfhukeni minkarhi ya ntoloveto.

Doropa la Beira namuntlha li tlangela siku lin'wana na li tlakuxiwile li kumeka ka xiyimo xa doropa li nga zanga li hundzile eka xiyimo xa xidoropana. Mhaka leyi yi humelelile hi 20 ka mhawuri wa 1887 loko ku tiyisiwe a ku phangiwa ka musele wa kombela pungwe. Hikwalaho ka ku tlakusiwa ka mujeke wa tiko la Portugal ku ya fika phakathi, hi mintamu yitsongo a yi rhangeliwa hi Tenente Luiz Inácio a nga yendza kusukela a Xilowana ku ya fika a Ruangwa, lomo a nga ha fanela a ku ya tlakusa a khokholo la masochwa. Ku fambeni ka ntlhanu wa makume ya malembe na manharhu a ku simekiwa mfumo a Sofala dorobeni la Lebeira ni nhluvuko wa xitshungu xa Mpolwe ni khale ka Manika. Madoropa lawa ya mambirhi a ma kombisa nhluvuko wa wona hi ku yakiwa ka switarati ni ndlela ya xitimela xa ntlhava leswi tirhisiwaka hi miganga leyi ni matiko man'wana ya vavundzamani. Ku fambeni ka malembe lawa ku sungule ku vonaka vukoloni. Muganga wa Bangwe lowu nga ha kumeka ka musele wa Ruangwa namuntlha Pungwe a ku kumeka ku tshama vanhu va le xaka lava Bangwe, kumbe ku vula leswi swa ku va Bangwe lava vunyingi bya vona a nga ha li vatshevi. Muganga lowuya a wu rhangeliwa hi hosi Sidanda, vasolo va mfumo wa N'wenin'wutapa lomu va Bangwe va nga ha sindziseka ku hakela kona rese. Phakathi ka malembe xidzana 19 hikwalaho ka ku ngheneliwa hi vanguni na vata hi tikweni la Afrika-Dzonga, mfumo wa N'wenin'wutapa wu sungule ku hohloka na ku voneka ku tlakuka ka mfumo wa ka Gaza lowu sunguleke a ku kombisa ntamu mahlweni ka N'wenin'wutapa na wu ya ndlalata mfumo ku ya fika n'walungu ka tiko. Muganga se a wu rhangeliwa hi Muzila hi ku landza wu fambisiwile hi Ngungunyana lava nga ha vonelela swinene ta bindzu la masimu ni ta maresa. A ve henhla ka mhaka leyo Maputukezi Joaquim Carlos de Andrade hi kambela ku sungula a yi endzeleke muganga wa Bangwe a ku ya dyondza ta vuweti ka kombe la Ruangwa lomu namuntlha a nga Pungwe. A ta va leswi swi endleke ku va ku vuliwa leswi swa ku vatshami va va Bangwe va lumba khale ka vayaki va doropa la Beira. Tanihi ku fana ni madoropa man'wana ya tikonkulu Afrika, doropa la Beira li tumbuluke nkarhi Maputukezi ma nga ha fambafamba hi ku tsumbula miganga yo karhi. Ka vaweti vanyingi va hundzeke he minkingeni ya lwandle la Mozambique ku humelelisiwa xikwata xa Pedro Álvares Cabral a nyikiweke ntirho wa kuya a Sofala hi Dom Manuel hi lembe la 1400. Loko a tlhela Pedro Álvares Cabral na ali lwandle a rhumele xitimela xa mati a ku va xi ya tsumbula Mpolwe wa Sofala. A ve ku kumeka ka ku sungula ka Maputukezi a Sofala hi ku landza ku hundze Vasco da Gama.

0: bola ni mbelwa va clash match loyi a khalteke xikarhi ka kampu a khalta mbelwa ku sungula a khalta mbelwa wambirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe u gamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelwa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbewa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swoswi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku muya n'wisavele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Agora mais do que nunca o entretenimento para a tua família ficou mais acessível chegou o pacote light da TMT criado para ti que queres mais diversão gastando menos Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais. Com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação,

0: I sore hi tlangele Shadrake Mukhavele. Eh ya mahlweni ne mabulu yezu mabulu ya kuva mahi kongomisa akuyekiseni ka Musambiki lwenene mabulu lawa mahi kongomisa ka akuyekiseni ka vumunhu lebyi byi tshavisaka hele ka viki jelanaka ni ku seketela vanhu kumbe ku seketeliwa ka vanhu lava va hanyaka ku matshamela ya ku pfumala inaka tolo hi bulile na hi navela ku va hi twisisa ka vayingiseti leswaku xana ku pfuna lweyi a pfumalaka swi encisiwa ku yini i ntswini leswi a nyikiwaka swone hi mu nyika leswi hi kalaka hi nga swi juli hi mu nyika leswi hi nga ka byala ha swone hi mu nyika yini hi yingelile swifuva swa vayakitiko henhleni ka mhaka ya kona leyo kutani namuntlha hi navela ku va hi vutisa hi ta swi twisisa xana hi swi tivisa ku yini leswaku munhu lweyi hakunene a le ka matshamela ya ku pfumala hi yini ndlela leyi hi nga ka yi tirhisa ku va hi twisisa leswaku hi swi hlayela fuzi munhu lweyi a vilela ku va a pfuniwa hikuva a le ka matshamela ya ku pfumala 82 34 80 na 84 34 80 hi navela ku va hi twisisa leswo hi swi yencisa ku yini a ku va hi kota ku twisisa hi kota ku va hi vona leswaku now swidumu leswi a nga ka swone de facto a le ka matshamela ya ku pfumala hi le ka nkama wa ku va wu bindza swinene a hi kucetele a yangulu ya vayingiseti hi le ka nkama wa ku bindza swinene va kone lava van'wana hi ku loloha van'wana hi ku va va nga juli ku va va tirha va hlayaka leswaku va le ka matshamela ya ku pfumala kutani hi swi yencisa ku yini ku va hi vona leswaku now lweyi de facto a le ka matshamela ya ku pfumala a vilela ku va a pfuniwa ehe hoyohoyo byi xile hina mani ku sukela ku
1: awuxeni tatana u vulavula na tatana novela
0: tatana novela
1: a mavonelo ya mina tatana ni swile loko vula a swi bam a ka mavonelo ya mina a hinkwenu na Verdade na leswaku loko hi pfumala hi isa a kolani ka ku van'wani va dyana kumbe loko ni muyela deva ta ni byela leswi a ni byela leswi kama se u kumeka swaku hina van'wani hi tshame u khanyalile ku nga xikunisi ni vanhu na ku veteni u tipulani ni vanhu hanya ni vanhu ro ta kota ku pfuneka a pesarde ku na lava ku loko hi va kombela pro va hi pfuna gama se munhu a ku pfuna gama se a teka vutomi la wena a famba a tlanga hi lona hinkwako bule hi lona se leswi a swi laveki swi lava ku yini na swo se dadi hi hanya swin'we hi va nchifuxini
0: hi swona
1: leswo mavonelo ya
0: hi swona hi tlangelile ya hi zindza a ku va hi yingela swifuva swa van'wana va yakitiko a kona muyingiseti haleno hoyohoyo i mani ku sukela kwini allo oito dois trinta e quatro oitenta Mixed the amfukene hoyo.

0: Lo zescile. Allô? Muyiseta mfukeni hoyo hoyo zishile.
1: Oh, zishile.
0: Hi bula na Alberto.
1: Ya, yena.
2: Hey, ankuma.
0: Ni kuma wena Alberto.
2: Ah. Eti hamsumidi. Amunu lokwa kombela ophumala. Onto bet. Ya, kuni munhu leyi agwentaku ku tirha. A tshamisekile be a nga nyimalanga hinkwawo muzimba wa yena munene. Maza ya kombela. Onto bet. U pfumala munhu leyi. Wa swa saka pfumala yini? A pfumala mitimiso.
0: Ya.
2: Munyike mitimiso leyinene a siku lebyi a boyaka ta ku kombela ka ku sungula munyike u gama u tshama na yena a hombe be u n'wi laye mu gwela swaku wena u ni milenge u ni mahoko vali mitamo wa gwenta ku tirha famba u yela vatirho u titirhela nyana leswaku u ta kota ku pfuneka wena ni lava pfune ni lava pfumalaku hi ntiyiso a ni kuma ya ku pfumala hi ntiyiso ku nga veluku a swi vezi a limalile a nga gwinti ni ku tiza na kutsongo kuma vabyi ku ri u kumeliwa ni chumanyana wa kamanyanyana leswaku swi ta khavuta mazala ve ku pfuniwa
0: ya
2: ku fana ni vamakwiri lava buyaka hi Juni lava va yile pela ku ya tiza a byi va yi va yi kumanana ni nghozi lebyiyani va khelisiwa yi kwakwanana va nyika ku pfuniwa vanhu lava
0: ya
2: mavonelo ya mina lawa
0: hi swona hi tlangeliyile hi tlangelile Alberto
2: ya loko a nga ri swona nakona hi ta twa mavonelo ya vambenyana
0: yevo a hi le ka khongoloti bula na Alberto loyi na yena a hi siyeleke a mavonela yakwe hi navela ku tiva leswaku ah hoyo hoyo khale ka primera dama hayi na hina hi hlayisekile haleno inaka khale ka primera dama a ku va hi tiva leswaku a swidumu leswi a nga ka swone de facto a le ka matshamelo ya ku pfumala hi swi yencisa ku yini
3: ya wa swivona papa xidumu kwalani kota mumbeni wa nyikiwa ku tipfuna u endle ku swi vona wena swaku eyi phela munhu liya a laka ku xaniseka o chava yena ku vulavula u swi vona wena mumbenyani wa nyikiwa ku tipfuna a nghena ku na u kombela wa mamana wena u kombela vamakwerhu u ri naswo ka pfumela wa tlhentlheka u n'wi nyika kumbe ku yambala kumbe swo swakudya leswi u n'wi pfuna mumbanyina wa ndzeku swo swi ni nga hlaya swaku wa chava ku tipfuna swaku te nghenisa ku yini ni te endlisa ku yini o a nghena ka timo departrang o a nghena ka muti hi hlaya hi leswo hi ni va muganga papayi a yende o swaku eyi manyana o chava ku tihlaya swaku laha na pfumala a ngheniwa hi mavabyi swaku mamana luya wa xaniseka papayi luya wa xaniseka alaya ha ku kota ku hi hlangana hini va muganga hi hamba kwa i ribozo hi hlangana nchumu leswi ni leswi leswi kumbe mali kumbe swakudya hi gama hi rima masunguka tin'wima ngati ma heleketa a ya khensa kala loyi nga va rhumela va vuya va ta hi hlengeleta va ku hi heleketile minchumu leyi nga hlenga na yena khensile vambanyana hi wolomi va swisirhaka lomuyani ya hi swi pfumela ka yini ka bayile hi hlenga michumu hi ni bamzini hi fambe heleketa amani ka swi deportrang wa ka hina hi ku pfunisela lava va pfumalaka hi swakudya hi mpahla o va leswi u nga naswo
0: a hi yene a hi yene lweyi wa ku pfumala a faneleka ku hlaya leswaku he vona ni mina ni pfumalaka nada
3: nada wa chava papayi leyo eku vambenyana vona va kona i vhele ku swava vona

0: vafamba va kombela masentavo lomu ndleleni manje ku ya bantama u va wona swa ku ehela munhu liya a tshamisekile o lama yini o la ku pfuniwa yini ku sweswo a famba a kombela manje lowa ku pfumala papa xidumu mumbeni wo byela wa chava u endle ku n'wi vona wena yini yi endlele swo mudyangeni papa xidumuni ka hina a va pfuna vamakonhekakuneni lava tshamisekaka mumbeni i mavabyi a nga nawo un'wana swa ku i muti lowuya phela n'wana wa kona wo tshamiseka hi tlhangana vahini va hi vitana hi mii va ku ana vona swa ku muti wa ku i u n'wenewo hi mavabyi manje a yi endla yini hi kombisana ka mayiri ma yini loko li wanuna hi rimala madoda minyana mangaki va famba va heleketa loko le mamana va bya ku lai wa masungukati hi tlhanga lexi nga hlenga ni timali ku a ta endla nchumu kundze ka mali liya kodi hi heleketile leswakudya manje a male u dya xava nchumu kora a tipfunisela vafai wa gweva khala a ya beka ku mincina to swi vona a heleketa va vuya funde va ta hi vitanaku hi heleketile minchumu leyi nga hlenga nge khani mama hi leswi papayi faneleke hi pfunana hi swona ku makweni loko a xaniseka ku xaniseka ka wena na wena mundzuku na wena hi wena mafacebook
1: yebo
0: khani mama papayi baita
1: hoyo hoyo byi xile hina mani allo eyi vula na mani
2: vula na abida
1: abida ka pfusulana hi byeli minjhani mama
2: ka tipuxa n'wana nga n'wini ti
1: hi tluli munhu kambe hinkwavo va hi tlulaka
2: ni ku hi pfuma leswi xikwembu xi hi nyikaka hi tlhela hi tlhela
1: impela i na mama na abida a ku va hi vona leswaku nawu Sidumu mpela a le ka matshamelo ya ku pfumala
2: a swi katava xa kima makwe n'wana ngo lomu switratini lomu hava wona lo
1: ya
2: mun'wanyani a wu ti byela swa ku yena wa pfumala ku vanhu na pfumala
1: we vona mhaka
2: ni maprova swikonkreta xa leswi swa swi nga ni endlekela mazi yini ra hi tiva swa ku munhu loyi a lemuka ku pfumala onawu thank hi texikizara ngopfungopfu luma mabayi lomu hi tshamaka kona ni nga hlaya hi leswi mina ni tizaka swona
1: hi swona
2: ndyangu lowu ni matshamele muni hi kolani ha swi kota ku va hi mu pfuna a ku pfuna mhono Sidumu a hi ku mu pfuna hi timali hi swilo nambe hi mavhito manene munhu lu kuma leswaku wa pfumala a mavhito wa mu pfuna hi wona leswaku va tipfuna mundzuku mazi swa kazata ku va a olwi ni un'wana leswaku loyi munhu diverdad u wa xaniseka purki ku ni wa opportunism
1: ya
2: njhalo ku ni va zandza ku a opportunista a va opportunista sweswo va va ta profetara vanghana a switiratwini ngopfungopfu swa hi kazatela munda das vezes ha makuma majaha a ku xitiwa tidivi dash medikais a kha ku byela hi xinongotexa xa benfin
1: a vulavula lexiya xa maria relva ni kalaka ni nga si na pasa mina
2: bemesmo bemesmo a ku xitiwa tinaxili pro dash medikais loko olya menino va yi trabalyar kutimexmo xi va trabalyar swa entao ku ni loyi mi wonaku hikuva u famba mo swa ku maxilweyi a switiratwini mo swa ku lweyi nikakunene ku ni xa xi pfumalaka mi wona munhu hi matshamela yake u mi wona hi mahanyela futhi ni ku hlaya nchumu a zeza nga hlayi loyi a kombela a pfumalaka luya
1: a nga ku xanisekini
2: ya hi mi vona swimo swa ku mina xilweyi a nga lani ka ku vanyingi va vanyingi va ku dya ku profetara mazi loyi a swi kota ku pfuna a pfuni wo ka molomo loko a swi tsandza opa a swi tsandzile mazi vanyingi mexi mi va profetaraka a swa ni sima hikuva u pfuna wena wena u ku pfunile u va u ti dya swa ku mina luya ni mi pfunile jan leswi a ta swi tiza yena leswi n'wi pfunaka swi tiviwa hi yena mazi wena nawu ku ni n'wi pfuna kambe swi yena nga a nga na swona
1: hi kesile mama yebo muyingiseti a mpfukeni hoyohoyo byi xile
3: a ni tlhela nambu ka tembe
1: nkava va nga heti minjhani n'wini

0: kawanga eti aleka mkhuhlwana aleti ni vhoje lako
1: abyitwa kufofoza
0: kumbe maka u tirha vusiku
1: leswi na hina hi tirhaka ni vusiku
0: mina mlenjeni mina ntirha vusiku handle
1: xikwembu hi byele nkava va nga heti hi navela ku va hi twisisa ni ku va hi swi tiva leswaku hi swi vonisa ku yini leswaku nawu lweyi de facto a le ka matshamelo ya ku pfumala swa fanela ku va a tsutsumeliwa
0: ni nga hlaya hi mina papa ya Zuma
1: ya
0: mina va mimisile la xikolweni durant the certain grade mezi vayi va vizinyi a va nga tshiki a va buya va ni support munyu ya buya ni tizinci kuma a buya ni kila mpfunga ke u ta sweka madaxi lawa a xikwembu xi pfula ndlela ni kuma ntirho so swi jani a tirheni ni quatre mezi ni tirha wolo wa guardo ya swiembilo ya munhu ni munhu mbenyana ka leswi va nga hlongoliwa joni kule loko a fambe ya joni a nga ni pfuni nchumu ya mina ni nga nghisa swiembilo ya munhu
1: ya
0: leyi a ku tlhela a ku nyikaka swa ku biha u nga ku tlhelise hi swona hi swona upaesidi u mi tirha hambi kanimama
1: hi gezile xilawule
0: kanimama
1: wachedrile hina hu yi tiora xina 49 minutu zemeyo hi ya le ka nsimbi ya 9 yora xi ku va kone loko hi tlhasile hi ta ya kuma madzungulo ya xifundzha ya nkulu Maputo byi xile hina mani ku sukela kwini
2: ya papa ya alberto a vuya ka vubidi
1: a hi tela na yini ka vubidi bya alberto
2: ya a yi yingiseteni ben loko munhu a lula a tshamisekile ben ka muzimba wa yena wanita ben a tshamisekile a nga limalanga mu vona swaku a tiyile ya hombe a tshama ngelini a kombela ximola na munhu loyi wa vabya mavabyi ya mpimiso ku laveka pfuniwa hi mu teka tshama na yena yi hasi mu gwisa nata na matshamelo nga na wona a vona matshamelo ya ku nga kombela ximola loko ma nga kombela vanhu hi mu pfuna hi mipimiso loko yi hi mu kotile loko yi nga mu koti ta ku yina masi hi rile yina ni nga za kona hi swona ya na lava ku hambanyana a ximumbisi example vambenyana va ta ni sola example ezina ra ku mbala le vambenyana va ta ku hi switiyisa mina na tshama lomu ka khunguluti lomu a ni kuma
1: ni kuma wena Albert
2: ya a ku ni kama yi nga vi ni swibomba leswi nga suka hi lo swi ya muzeu swi ya baxa ndzi vengena siku ni khweli swibomba la a ni ya muzeu u ta nghena a zovhe na bom bom bom bom bobo ka muzimba
1: ya
2: li hamba xikhongoto a li se tibilizari vanhu hi ku hamba xikhongoto a swi bihanga wa ni tobe a ku hamba xikhongoto swi sungile a hamba swikhongoto hamba swikhongoto tibilizari vanhu a ti ya swikala ni basi vambenyana na koberali mali a kombela madexi metikaxi siku metikaxi u metikaxi mina ni kinyeta na misanga ya mazi lawa na vona swaku nguku mavabyi
1: hi swona hi tlangelile hi tlangelile Alberto
2: vambenyana va ni sola a ni vulisa ku yi nga hambi swikhongoto
1: yebo wachedrile hina 8 ora xina 52 minutos hoyo hoyo jatamile allo
3: a vito ra hosi a ri khensiwi
1: ahee
3: loyi u vulavulaka na yena i n'winyi wa vito dotori matiranza hale na mugangeni wa sense kola magovini hi swoleyo na mina na ni nga tili ta ku tlulisa mpimo kambe na no tila ku ta veka xitsongo

0: ringano ni ku vona hi tlhelela ku pfuna.
1: Mhm.
0: A tlhelela ku pfuna tatana wanga. Swi tala ku tshuka swi voniwa ngopfu kura ka muganga wolowo. Mun'wani loyi a pfumalaka hanyaka kona.
1: Mpela.
0: Andown. Ja vangani vangani va swi vona leswaku no a ndzi n'wi tova lahayani khosa lahayani i nge matshamelo ya yena mamubaxi wa mbyangwana toke loko u ze u twala mbilu vanharhu va kwa mbyangwana leswaku u swika ku mbyangwana andown hi yelweyi swi fanekelaka ku ve hi mbilu ya ku basa a fanekelaka ku we a pfuniwa.
1: Mhm.
0: Hikusa se swi ni wumboni hi vambirhi vangani nyana kola mugangeni hi munhu loyi va n'wi tivaka.
1: Mhm.
0: Andawu munhu loyi wa ku wa mi kuma empfhukeni a kona wo kala nga rungule a kona rungulaka hi vulavula loyi wa ku a nga rungule hi vulavula loyi wa ku a u famba yena tihanyela ku laha ndleleni a famba majangani a sanisi maxiko a ringana ku va pfuniwa hi mavonelo ya mabilumu ya yena. Se ni yeli wa ku ve a la ku provetara kambe ni yeli wa ku provetara lweyi a hi swi tivukeni kahle ku ni ku va provetara hi ku pfumala ka matshameli swi ze swi sindzisa ku ve a hamba a xisiwana xa vugamu hi ku pfumala matshameli se a munhu lweyi swa ringana loko munhu a ti tiva leswaku mumbanyana a nga va na wona ntirho wa ku a nga mu nyika hi ku va mi vona swa ku phanga wo vabya complete ku ni ku pfuniwa hi ku vabya ni ku pfuniwa hi ku kalangana xa yena kambe a munyami na yena complete a ni ta ku munhu loyi loko u ni xintirhwana u nga xi vona ka swa ku u nga mi pfuna ku mi nyika nkinyata maxina wo a tirhenyana xintirhwana xolexo a ni ta ku mi pfuni hi ku a mi nyika xintirhwana xolexo a ta pfuneka i tindlela tinyingi ta ku pfuna vanhu vava ni vulavulile hi ku nyingi laha ni nga vulavula kona van'wanyana na vova va lava ku veka mavonelo ya vona papayi loko u ta fika kaya ni kombela ku wa ni rungulela ndyangwini kokwaku ni khensile hi vito ra hosi khani mama
1: babayi 8-2-3-4-80 na 8-4-3-4-80 hoyo hoyo byi xile hina mani kusukela kwini mwingiseta mfukeni hoyo hoyo mwingiseta mfukeni hoyo hoyo byi xile hina mani kusukela kwini mwingiseta mfukeni hoyo hoyo byi xile hina mani kusukela kwini byi xile hi xisela ha mani a nhlengeli wena u tatana matsolo kusukela ka mavoko hi wini wa kona
2: Matlaya papa nga tlaku loko u n'wi vona a ka wu bizi tribune lava ku ti hentisa lava va ku lolowa ya wu mi pfuna kan'we na kunene u swi vona swaka swi tekile u ka nga bienti ku tiza nchumu hikuva va kona va ti endlaka va famba va ni masitratini hi kula hangana nchumu wo lolowa ku tisa ya ku dlula ku pfuna kunene.

0: Lebyo.
1: Kanimam swinene.
0: Ina ka Sisiliya.
1: Ina ba.
0: A ku va hi tiva leswaku munhu lweyi lweyi a le ka matshamela ya ku pfumala a vilela ku va a pfuniwa hi swi vonisa ku yini?
1: A munhu wa ntiyiso wa ntiyiso. Ku sungula hina vavhezinyo swi vona swa ku makwenu wa hina ya hanya na yena na ya hanya a vutomi ra rinene ni van'wanyana va makwerhu. Ku nga ku a ku hanya vutomi ra rinhlaku loko ri xile a swi tiva ku loko a vona makwavu mun'wanyana byi xile na makwavu mun'wanyana ta ku byi xile. Inaka a va loko ri xile mbuyangwana a swi tiva ku veni kumbexana hi wo khomanyana lexi kumbe wo khomanyana hi leswi swa ku veni a rimanyana ku kulanyana ta swivona swa ku i wa tiva i wo kala xa ye and wa anakanya i wo kala xa ku sweka. Se mun'wanyana a vhezi a chava ku veni a hlaya mali hi ku bula na muri va vhezinye i ta swi kota ku va a bula makwerhu mina vutomi ra me hi rori lowu nkama a lava a mapimo ku pfuniwa kumbe loko se a ku a pfara ku veni munhu a ku na kombela xa ka ha sweka swa kala i ku titwa wena hikusa a ku veni u ta sweka laya u tshama hansi u dya na ku ve munghano laya a yo bhuteni ndzilo laya swa karhata kambe loko a ri munhu lweyi ka kunene ni swi vonaka swa ku hanya nqondhweni ku hanyisa ku ve na swi kota ku anakanyela a swa swinene ka mun'wanyana i wa pfuneka hi ku na wumundzuku ta pfuniwa kasi wa wu hamba hi hlaleti swi ku yini va kolava van'wana loko rixa a munhu hambani ni ku amasin'wini kumbe hambana ni ku famba a lava a swikoropo leswiya a famba konda a byaleni wa ku pfuniwa lweyo yo hambanini
0: ekesile wansati
1: kani mambe ri n'wilelani mudlovu kwahalani
0: hinkwenu Sisiliya nghenada hi zanisa ku va hi beka ku tlangela va yingise hi tinkama kutani u tsutsumile wa le kwesu allo allo
2: allo
0: u ni 10 segundo ximani lweyi
2: Hey mama na Joana a so bringa we.
0: I dzele mtsana wanga 10 segundos.
2: A le shanga hlaya mama na Sisiliya na primera dama kwazi hinkwavo lava nga hlaya.
0: Swi pasile.
2: Kwa.
0: Ena mtsana wanga.
2: A munhu luka a pfumala. Swa jula ka swa ku hi mupfuna. Majukuni lava mbeni wa ku a ku vo pfumala vo dya ku nyikiwa loko vambeni va dya u swi kuma swa mahala ma dya mbeni wa mu vona swa ku lowu o xaniseka
0: mtsana wanga
2: ya loko a xaniseka pfuni mi a fanele ku
0: apfuniwa sala kolaniawu
2: sala kola
3: Radio Msimbika Maputo
0: atikweni va ku zwandzeka hina Novioras nkama wunene wa ku va hi tsutsuma ha ya tiva matshamelo ya vuxa bya xifundzankulu Maputo hi ndlela ya madzungula byi xile.

kana mamusinene domingo zvimakala nekuva kuti ilewa tata hikombisa matshamela ya zvifundisa ankulu maputo hi ndlela ya madzungula hi tivile mpela leti ni leti yana ti yelanaka ni vutomi bya xifundisa ankulu lexi hi kumekaka ku xone inaka emisori provincial maputo a ni swipapelana swa ku dzungula swone maxaka swipapelana leswi mi kota mi tixavela haleno kaya hi mali ya 10 mi tikaxa hina

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loya kalteke xikarhi ka kampu a kalta mbelo wa ku sungula a kalta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe u gamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wa sata nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi phuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas...

ku nga le khale njhe hi ta nyisela Juvita Ngovo loyi ya telaka ku va ta hi kombisa nongonoko lowu wu hi kongomisaka ka Fair International de Maputo Fassi ka xiyenge 2026.

0: bisa hi yentelelo vuxa ni matshamela ya xifundzha Nkulumaputu namuntlha hi le ka 20 ka agosto wa 2026.
1: Intiyiso hakunene kumeka ka 20 ka agosto wa 2026 hi lembe kutani lebyibyi tutsumaka.
0: No, hi le ka hafu ya ubidzi ya lembe.
1: Ya lembe. Kutani i swa lisima ku va mun'wana na mun'wana a nga sungula ku va a vona tiplan leti a nga vekea ti-big C
0: leswosi a nga ha li ku va wu vona tipulano mingeti hi ku hamba nkambisiso wa leswaku leswi ni nga swi kunguhata ka 2026 swa koteka kumbe a swi koteki loko swi nga koteki lanu ke ja sungula ku va a luka mazengu man'wana
1: ntiyiso kambe ke kani tiweti ti nga ni tisa leti
0: imune
1: i ntlhanu ku nga ha yintxa xawukazi
0: i ntlhanu loko hi pima leswaku kani vhiki byi taka
1: agosto lowu a nga si hela
0: vhiki byi taka kutani vhiki lebyiya byi landzelaka ko sala mune tiweti
1: kambe swi nga ha koteka va le milagri xa kontesa
0: kambe a xilungu lexa milagri lexi a ndzi na xipasa swinene no a xilungu lexa milagri ngi u ta tshuka u ni trapa la ni twa va ku milagri va hla munhu milagri
1: va nga ha mi vitana ku va milagri hi vito kambe ke
0: milagri lowu khalelaka hena
1: kanela hi mahlolwana
0: i hlolana entao
1: va yingise va yenceka mahlolwana
0: lava va longolokaka na hina podiya na vona va nga xi tivi milagri loko va ku milagri a va hlayi munhu va hlahlolana
1: hi ntiyiso
0: ya buruma hi vulavula hi mahlolana buruma nene mas wena dumengu je inga sina nghena ka madzungula inga ndzela u yimela hlolana kumbe swa ku swa famba
1: akunavela ikukulu kunavela
0: a masungulele lawo so vela swidunya tiseka leswaku
1: akunavela ikukulu nini ku nyimela kukulu ku va ku nga yenceka mahlolwana ka vutomi ku fambini kalembi inga ku dzoni hi tlhelo dza vumune ni swiyenge swimbeni
0: swiranaka ni mahanyelo
1: ntiyiso kutani ni ku nyimela kukulu swinene ku va ku nga yenceka mahlolwana kambe na ni nga hlayile swo leswaku a vutomi leswi ni planifiki ki ka
0: tuti namuntlha u ta ngopfu ni xiputukezi na ku vona swa ku
1: alexi ku kwati ka tuheti tikalutiki a swi yincekanga swi yincekile kambe kahani ku navela
0: swa kiyela
1: ni nge tihlaya swa ku swa kiyela ni tihlaya swa ku kahani ku navela
0: leswaku ya jala hi hamba balansu na mi xilungu na xi tiva phe u ngo tshuka u ku dya ku u dya ku ni kanganyisa la u ni xanisa mapimo hayi khona hi ku tsemakanya domingo zimakalana a hlaya leswaku namuntlha leswi hi nga ka 20 wa agosto wa lembe 2026 leswi a kunguhatiki ku va a swi landza ku fambeni ka lembe leti a landzile swi helile kambe a ha ni ku navela ka leswaku ku yenceka swin'wana
1: ni si hamba nkatsakanyo kumbe balansi leswi ni nge swi hleyake leswaku leswi ni nga swi kunguhata swa yenceka kambe na ni ku navela
0: ka swin'wana henhleni ka leswi u swi kunguhatiki
1: i ntiyiso kutani
0: hi swona hi nyimele ni hlolana
1: hi madzungula Faustin Sidomi nga hlaya leswaku tatana mun'we wa kumeka mavokweni ya maphorisa ya tiko xifundzhankulu Maputo hi koreka ku va zwixwa nandzu wa ku va a yivi movha wun'we exifundzeni xa le ka N'wamba ku kaneliwa hi tatana lweyi kasi ke a movha wu yiviwanga ka N'wamba tatana lweyi a khomiwe ka N'wamba a movha lowu hi lowu yiviweki emugangeni wa Imfuleni Day municipi wa le ka Matsolo lani tatana lweyi a kumiweke ntshoka ku va movha lowu a wu tlhantlhile ku wu tlhantlha kambe ku va a wu
0: vo tlhantlhelela de facto
1: a kumbe u tatana lweyi na kutani movha lowu a wu

0: ntlhantlhi ya le ku va u xavisa hi mapesa ni njhe loko a munhu yivi movha nga byi ri ku u xavisa
1: hinkwawohikwalaho
0: ka ku va ta hanke tsumbuliwa
1: namuntlha a xavisa xipfalo
0: mundlu a xavisa xipedlo mundlwana a xavisa tapeti kutani ku navela kwaka le ku va movha lowu u va wu xavisiwa na wu tlhantlhiwile
1: va yenche swona ku va va mi kuma muyiselo wa lutla
0: kutani a kumiwile tatana lweyo kumeka mavokweni ya mapholisi ya tiko xifundzu swa nkulu Maputo a munyikiwa madzungula ka muti wo kula mapholisi ya xifundzu swa nkulu Maputo Karmina Late ali ina a tatana lweyo wa pfumela ku va hakunene a yivile a movha lowu kwalaho ka ku va ku ni lava va tshukaka va kaneta a ku va va yivi mimovha kumbe va zwexiwa a minandzu leyi va zwexiwaka yona kutani tatana lweyo ali ina wa pfumela ku va hakunela yivile movha lowu
1: Ey sabinza vakala vatintswalo va ku fana na yena hi nga hlaya swa ku itintswalo hikuva dzungwana dza masiku podi yange ndada
0: kambe kuni xilo xa lisima swinene a loko munhu a yivile kumbe a hambi vubi ntshakwa kumeka ka muntu wa ta vuthithisi a lilwe loko va muthithisa a pfumelaka ku va a hambile vubile bya ku va le kuni redu sound pena ku va ku pombiwa a mpfhuka lowu a pfaleriwa ka wona hi kona ku va hlengelile ka mintirho ya mapholisa kumbe
1: a va pfumbele ntirho
0: a va pfumbele ntirho
1: a wa ku mujuletela ka ntirho porque phela
0: a
1: swi sikela
0: alano loko va ku khoma va liwa pfumela loko u ku wayana va tizisana na weni va za va swi va swi pasisa kumbe va swi kombisa leswaku kunene u yivile hi kola ka muti wa wu thithisi na wa hakaneta wene va ku pfalela malembe manyingi kambe loko a li wena u nge ina ni yivile va ku u yivile u ku ni yivile va nga swi nge heti masiku mabindzu na va ku thithisa hikwalaho ka ku va loko u kaneta swi ta heta vhiki
1: mi nge
0: teki mabindzu
1: a wu swi tiva leswaku mboma hi timinete tibindzu u nga pfumela leswaku u yivile
0: swi nga ha koteka u yala hambiloko biwa kutani ke sido hey ndzovu ni nkame ku raka ku va ya xa madzungula mambeni madzungula ya swifundzwa nkulu Maputo ma hlela leswaku a swifundzweni xa le ka n'wamba ku kazi ku lulamiseliwa nkhuvo wukulu Faustine i nkhuvo festival international nkhuvo lowu ku wone ku ta ka kumeka a vayimbeleli va lomu tikweni ni va matiko ya vahambe hi ku raka ku va kutani ku lava va pfumeleki leswaku hakunene va ta buya ka n'wamba ntirho lowu ta landziwa ka masiku ya 11 na 12 ka September kule a swifundzweni ni xale ka n'wamba na ali festival international da mwamba i khambe tsa ku sungula na ku landziwa festival international a hi kumi madzungula lawa mabuyaka na Alberto Paulo ehleni ka festival international da mwamba
2: iva chaiva kusukela ka matiko yo hambanahambana va ta kumeka ka ndzumba wukulu nkhuvo wu chiwa ka mowa fans wu nga ta endliwaka ka masiku ya 11 na 12 ka Ndzati a xifundzeni xa ka n'wamba i nkhuvo lowu ka wona ku humelerisiwaka swinene a bindzu ri humelelaka xifundzeni xa ka n'wamba ngopfungopfu nyama ya mbuti ka vachayi lava rhambiweke ka kusukela ka matlhelo yo hambanahambana ku humelela muchayi wa tiko ra Amerika N'walungu Afrika-Dzonga Botswana na mbeni matiko man'wanyani handle ka vachayi van'wani va kusukela kwalomu a tikweni Jaime Mirandolino murangeli wa ndzumba lowu chiwaka Mowa Fest a ri nkongometo wukulu wa ku tlakusiwa a vukosi bya xifundzha xa ka n'wamba
3: hi ta yimela vayimbeleli va Estados Unidos America va Swazini va le Joni va Cabo Verde kumbe a matiko ya ku hambanahambana hi nga lava hi va khetheka ku va hlengela na hina ka siku leri la 11 na 12 ka Setembro lweyi taka lava ni nga hlaya matiko ya kona se va tiyisiwile ni vulavula hi Grace Evora wa Cabo Verde ni vulavula hi Puti Portuguese wa le Angola ni vulavula na yena na Anna Joyce wa Angola hi le Joni ku ta Khele Khumalo hi le Swazini ku ta DJ Cap na Velemselo Ndzimandla hambi hi lamutshameki hi ta venela hi wa ntlhanu hi nga se Starfield ya 11 ka leswi chiwaka Divas Night ku ta hlengela Gabriela wa lamutshambiki ku ta hlengela na yena Lisa James hi nga muyimbeleri nkulu wa lamutshambiki hi mugivela 12 ka Setembro hi ta veni va Cabo Verde.

0: na nga ni nga hlaha kona kutave na Guinness Evora hi le Angola kutave ni Portuguese la Mutabik kutava ni MC Roger kutava ni Elio Beats ni vayimbeleli na vona va le ka n'wamba lava se hi nga bulabula na vona ku va na vo va hlengela ka siku leri kambe vayimbeleri va le n'wamba bya ha dyondzisiwa kumbe bya ha dyondziwa makungu ya kona ya ku hi ve ni 10 wa vona vayimbeleri va le n'wamba kambe bya ha xopaxopiwa loko se swi wupfile hi ta paluxa swa ku i va mani va le n'wamba va nga ta va kona ka nhlangano lowukulu
1: Jaimimi Randolin murangeli wa Mzumba ukulu lemsiwa ka xifundzeni xa ka n'wamba yi mowa first nkuvungata patsa ka vachaye nambini mintlangu ya ntumbuluku hi xiyimo xa xifundza xa ka n'wamba ni xifundza nkulu Maputo Nzumba ta pasana kona ni vachaye va ku rhambiwa ka matiko yo hambanahambana ya misava Nzumba nga ta endliwa ka masiku ya 11 na 12 ka hweti ya Ndzhataka.
2: Va zambiwa ni vo vayingiseti
3: va zambiwa ku va ku ta kumekiwa ka nkhuvo lowu nkhuvo wukulu ku ta ka kumeka vayimbeleri va matiko ya vambirado Mozambique na yena kazata lulamisela ku va hakunene ta kumeka hi tindlela tinene ka festival lebyi nakoni lani ku ta ka vi ku kumeka ntirho wukulu wa van'wamabindzu ku va va kombisa leswi va nga seketelaka ha swoni ku va muwamba lwi a ta mahlweni ku va hluvuka hi ningeni ka ta mitlanga wu tiyisa mirhi vhiki byi taka ku sungula a majogos desportivos escolares hi Nyambani 2026 xifundzankulu Maputo xi le kutani hinkwaswo swi ncuwile valulamile havabili lava taka kombisa a xifundzankulu Maputo ku va va kumeka ka ntirho lowu anambela nkumbi
4: vabeli va ku hambanahambana ka lava tilulamiselaka ka mintirho ya ku kongoma leyi nyembani ka mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa vana va swikolo hi lava vulaka leswaku hinkwaswo swi lulamile ku va va kongoma leyi nyembani va ya phikizana ni mintlawa yin'wana vabeli vangani vangani va koliwile hi Radio Mozambique lava tlhamuxeleke leswaku mapimo ya vona i ku vuya ni tasa swin'we ni mamedadla
5: Manuel Matika basketball la ku tsemba ku ni nkarhi na hi tirha xikan'we hikolawo hi lava ku kombisa professor za hina za Maputo hi mintirho ya hina va mister va hi dyondzisa na hini lavela ku funda ka vona hi ta kota ku wina hi tlakuxa a tikuzayini za Maputo ka nkarhi wa sweswi hi lava ku engetela ku tivana ndzeni ka kampu hikolaho ka mabelelo ya hina hi nga veni ku khanele hi ntamu hi kota ku vonana na hi nga vitanani hi mavito kumbe hi nga khaneli ndzeni ka kampu hi kota ku vonana hi bela hi ku twanana
6: Diana Selisiyani famba bon ini yamba ma assistance ya ipandanyana yamba ma abdominage ni mchumshimbenyani pra ikoda ku teka premier lugar pra ibuya ni tinlisha uduke kwali a medalha
7: Sineilo Margarida
8: Veronica Divaldo Américo Santos a madrina uma famba bem uma boa treino e tutuma intamo e amba uma assistência, e amba maremate, e eu te esforçara para ir, quando eu tenho a medalha, nem panela ali diante da taça. E já panela em quadro, ali diante de culo, e tinha na zona lá, numa boa de província.
9: E tira para chão.
8: E tira para chão, e aí ninguém foi aqui, e amba, mas eu tenho meta para ir, mas eu tenho a panela ali diante. Não pode.
10: Sandra Batirna Napoleão, futebol.
9: Sandra, a matéria não me afamba já.
10: A matéria não me afamba bem. E Joe Luela, primeiro lugar. Tá com conta que ganha a taça. E já é no domínio da bola, já é aditiva entre Rini.
11: Sara Mafanga, and the ball.

0: xigandhi leli nga ta mukelaka eningupweni hinkwato leti ti nga ta lavaka eku kumeka ka ntirho wa Fassim 2026 tanihi ku vula ka Luger GM. Sweswi ku karhi ku endliwa entirho wa ku pandzelela etindhawu ku nga ta simekiwaka eswikombisi swo hambanahambana na swikombisa empfindla wa xifundzankulu Maputsu. Nakona Luger GM a twisi leswaku ka Fassim lweyi a xifundzankulu Maputsu a navela eku kombisa hi ntshimantshima leswi swi yelanaka ni ta mintengo ngopfungopfu ni ku rhamba en'wamabindzu akuva va simeka emitirho ya vona lomu etikweni.
1: Concretamente, esse ponto de vista daquilo que nós vamos apresentar como província, destaque vai para as nossas potencialidades e oportunidades de investimento, olhando para aqueles que são os principais setores da economia, começando mesmo pelo setor primário, concretamente a agricultura, o setor pesqueiro, o agro, o processamento, a indústria, o comércio, o turismo, a logística, transportes, e procurando em todos os setores evidenciar aquilo que é o seu potencial, mesmo no sentido de poder atrair investimentos, promover negócios e dinamizar o desenvolvimento econômico da província.
0: Ku vula leswaku kasi a Agência para a Promoção de Investimento e Exportações ya PX hi lweyi a pimisaka leswaku ku ta kumeka ku tlula a nhlayo ya 12,000,000 wa tinkomponi ta lomu tikweni ni handle ka lona na tikombisa minchumu yo hambanahambana. Kasi ka xiyenge xa nyan'waka a Fassim endliwa ndzeni ka swivulavula swi ngo transformação digital i energética.
2: Alright, kan mambo Fernando Sidom. Nwamba xifundza xikarhi xi lulamisa nhlengeletano yikulu leyi nga ta patsaka van'wamabindzu nkongometo ku va ku hluvutiwa Nwamba ni swi ka swiyenge swa ku hambanahambana swa ta vukosi. Alberto Paulo na hina kola i ta vulavula hi ntirho lowu wu tameliwaka i vulavula ni nakona hi makungu lawa ma kongomiwaka ku va ma kumiwa hi nhlengeletano leyi. Alberto, swi ri yini nhlengeletano leyi yi ta endleka rini?
3: Endlika ni stelio manyisa van'wamabindzu va lomu tikweni na mbeni va matiko ya vavundzamano va ta kumeka aka nhlengeletana yikulu ya ku chuka ta mabindzu yi nga ta endliwaka ka siku ra 8 ka Ndzati lweyi a taka. Hi nhlengeletana leyi a xifundza xa ka Nwamba xi la ku koka van'wamabindzu a ku va hlengela aka makungu ya xifundza leswi a nga ya ku va xi ti vekisa swa nga a ndhawu yikulu tshinya ra leti kongomaka a nhluvuko ni ku tlakuxa a mabindzu hi xiyimo xa tiko ra hina na mbeni ka matiko ya vavundzamano. Jaime Mirandolino, murangeli wa makungu machiwaka Mowa Fest, mapatsaka a Festival International da Muamba na mbeni Forum di Investidores da Muamba, ari hikolaka makungu lawa nkongometo yikulu iwa kuva ku kombisiwa a pfindle ra xifundza xa ka Nwamba ka letelanaka ni mfuyu wurimi na mbeni kuva xi ri ka matshamelo manene akuva xikoka van'wamabindzu.
4: Hi ntshimantshima loko hi hamba a festival leni kumbe hi kulungela a siku leni hi ni makungu ya ku kulisa vukosi ya ku kulisa a nxavo ni ku pfuna a vaxavisi. Hi ta yimela vayimbeleli va Estados Unidos America, va Swazini, va le Joni, va Cabo Verde, kumbe ka matiko ya ku hambanahambana hi nga lava hi va khetheka ku va va hlengela na hina ka siku leri la 11 na 12 ka Setembro lweyi taka.
3: Jaime Mirandolino, murangeli wa makungu ma kwimba ka Festival International da Muamba ni Feira di Investidori. Ja feira ri endliwa ka siku ra 8 ka Ndzati, kasi festival i masiku ya 11 na 12 ka hi Ndzati yelwe.
2: Ina kani mambo hi nghenaka ta mitlanga ku tiyisa miri xikotada psikolojika hi swo kutani Carlos Manuel Caló i hlongoliwile a nga ha ri yena mutlhavukanyisi wa ndzengere ferroviari di Maputo ka ku tholiwa Danito Nyamposa. Annabella,
5: Nakunene Stelo Manyisa, Danito Nyamposi mutlhamukanyisi muntshwa wa ntlawa Ferroviario di Maputo kusukela siku la namuntlha. Mhaka leyi tivisiwile hi vurhangeri laha ntlawa.

0: Avevo una gambe che ha Elsa Mange, lui ha anche fin da strada. Avevo una leggiva, San Giovanni Setti, Hikoti Kikuba, Hakunene. Ilo sana kashenge lexi xa mintirho nga ku xone swa ku ka loko hi n'wi tlheriseli ta madzungula ya xifundzankulu Maputo sweswi hi ta yingela nongoloko lowu wu khumbaka mahanyelo yethu ya siku byin'wana ni byin'wana ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu lexi i nga Maputo hi na wena muyingisi ta ku swandzeka ku va hi ku tlhasisela mavonela yo yentelela vuyingiseti lebyinene.
1: Mavonela yo yentelela nongonoko wu hlelaka mahanyelo ya siku byin'wana ni byin'wana a xifundzankulu Maputo.

0: imika leswi swilaka ku pfuna munhu nun'wanyana nun'wanyana hunwe swilava hi vumbana leswaku va hi tsatsietana leswaku hi ta kuma atindlela ta ku va a leswi swi bohaka swa nga sembleya swiva leswi swi fanaka ku va swi pfuna a xitshungu nambi hi loko swi tshuka swi endleka ku a hi kokelani hi timhaka ta ta wu matshamelo ya lomu hi taka hi koo leswaku na hi va Frelimo kumbe va ri namo kumbe va MDN a hi kokelani hi mhaka leyo hi kokelana ngopfungopfu hi timhaka ta ku va leswi swi fanele ku va swi bohiwa swi ta pfuna o kumbe swi nga ta pfuna xitshungu ke hi leswi hi bukaka swona loko hi tlhanganile hi ku twanana.
1: Yeso ni ta vutisa bava Janeiro Jekiseni mama na bela vulavula laha hiswaku loko muri hala a swi kona swa ku va Janeiro ta hi ka rinamu va nhlongo ta hi le ka MDM va va amisi ya ta hi ka Frelimo loko miri hala a nyandza yin'we mi buka ntsena leswi a nga nkongometo ku va mi kota ku kombisa vayaki tiko va xidoropana xa ka na mahaxa mi titwa njhani n'we
2: khani mambo na khensa nkama lowu na muxoveto hinkwenu ka doropa xa na mahaxa i ntiyiso ina xa ku sungula ya wumbana para yi kuma nkongometo lowu wu nga yi nga nyikiwa hi xitshungu xa na mahaxa para yi representara leswi va nga byela swona hi mhaka leyo loko xitshungu xa yi nyika a nhlamo swa ku kwini kombela mu yi pfuna hi leswi ya teka amtizeliyani i fambe nyikela alawa wa dizaka swona ka president wa munisipi mutwi leswaku xitshungu xi kombela xi yamberiwa leswi entao a yi na nkama swa ku hi wena u buya kwini u buya kwini nada leswi i swi lavaka i kumbana ka xidorobana xa yena
1: loko mu ri hala a ku na wa ka rinamu wa ka Frelimo wa ka MDM mi vaka na mahaxa
2: ina i waka na mahaxa i lava unene ra na mahaxa a yi lava swaku wena u buya kwini eke loko i lavisa swaku wa buya ka Frelimo wa buya ka rinamu wa buya ka MDM kumbe u buya kwini i nga ta hamba i nga ta wumbana i ta hambana la entao swi lavekaka laveka i wumbana i kuma unene ra na mahaxa
1: Baba Nhlongo mhaka leyi vuliwaka hi bava Janeiro hi yo mi twisa sweswo
3: na mi xisela xitshungu xa ka na mahaxa na mi xisela xitshungu xa xivundzakulu Maputo leswi a swi vulaka papa Janeiro hi swona vhele loko hi le hi vumbanile assemble ya municipal hi vanhu van'we hi lwela nchumu xin'we yi nga ku hluvukisa tiko la ka na mahaxa a tiko la ka na mahaxa masiku lawa la rileliwa ngopfu ko a matshamela ma nga le malele hina va assemblea municipale hinkwerhu ya vumbana hi va hi lwa hi ta zama ku ta ku xa tiko
1: hi swihi swikarhati leswi mi swi vonaka mabandla ta politika swo swika na mahaxa
3: a loko kumbe u lava ta timhaka ta
1: mahanyeleni ya
3: na mahaxa kumbe mahanyela
1: n'wina mapartidi ntswini leswi mi swi yamukelaka hi vahanyetiko ka na mahaxa swa nga swikarhati
3: a swikarhati swikulu swa ka na mahaxa swi fambelana ni ku pfumela ka mati hi leswi swa ku sungula i xa xikulu xi fambelana na futhi loko hi nga la a transport publico ni ku pfula mitirho abitiro ka la basa ya kala abiva ati kabati ati kopoli titsongo ngopfu swilele tika iga kota jiti kopoli ti va tlhalo o tika tlhatuki ka tlhalo ndao leswi tsekaka swa ku kula ku pfula ka vitiro ka valu vatswa le bika valu vakulu leswi etse swa ku valu vutsivanga swikoti ni ku hakela a dilemba mulisipe kwa ita kota ku tlakuka loko vanhu va nga tirhi va nga la mitirho va nge ti hakela a dilemba para ke a municipi u kota ku u tirha u va u khupuka
1: u nga ri khareta a vutisa mama na bela mhaka leyi swo swi ni ta ya ka tatana Hamisi Musa

0: atitwa njani mitiro ya frelimu assembly ya munisipali njani
1: nikinsile shunene eshi viti shulesho vitu Asani Musa nmurengzigeli lwa mtsongo ka bandla la frelimu assembly ya munisipali ka namasha kasi ninge perder oportunidad la kubandlosa la vava itwa ka kankamori lowu ga bandleni o kumxana ka kumaputsu en particular ka xidoropana xa hina xa ka namasha hina hi kone kumu bandla ra frelimu a mintirho ya famba hina hi va vonelile kasi hina hi vatiki va mapreocupation o a swikhalo swa xitsungu xa hina eku va xiteka para a conselho municipal kumbexana executivo mintirho ya hina ya famba mintirho ya hina yi coordinado swi hanga leswi a swi hlayiwalani vakulega va mina hina a xa lisima lexi hi nga na xona a ntshimantshima wa hina i ku va hi hlamula eswikhalo kumbexana a swi vavu swa xitsungu xa hina a hi languti ngopfu timhaka ta tikuri ta mapartido yeswo ha swi tiva swa ku mun'wana na mun'wanyana a vuya hikwini maxi loko hi le ndzeni ka assembleya municipal a leswi hi swi vumbaka a leswi hi swi endlaka a mintamu ya hina hinkwayo yi landza eku va hinkwenu hi hlamula a swi maproblema o a swikhalo swa xitsungu xa hina hi leswi hina hi kumu bandla ra Afrelimu e tirisaka xona a ndzeni ka xidoropana xa namasha
0: a ku vulavula swikarhato ku fana ni vuyaveli bya mati un'wina ma vona njhani
1: swikarhato vhela swi kona lomu ku hanyiwaka tinkuvani vhela eswikarhato vakulaka va mina se va hlayile swa ku a kuva kwini xikarhato xa ntshimantshima a nga xa mati vhela xi kona a xikarhato lexi xa mati ku ni swikarhato swa transport publico a swibomba swi kona ina swa famba maxi hi nkarhi wun'wanyani a swibomba swimbirhi leswi hi nga na swona ka xidoropana xa namahaxa a minkama leyi ya ogamu swi kotisana ku va na maproblema ya mekaniko leswi ni hlaka swa ku swi pfa swi honeka swi pfa swi nyima se swi va swi kondisionara a ku va a ku pakela vanhu xidoropana xa namahaxa para doropana bya matola kumbexana doropana bya maputo maxi a maplano kumbexana a maprojeto ku va ku hlamuliwa a mhaka leyi ma kona ku famba ka masiku lawa mataka ku ni projeto lebyi nga kona bya ku fambelana ni agence metropolitania a nga ta va ku va ku substituiwa a swibomba leswi hi nga na swona sweswi kumbe a swa ha swi koti ku khwela a ntava laha ni tivaka kona swa ka xidoropana xa hina xa ka namahaxa xi le henhla xi le ntaveni a swibomba leswi swi ta sala kulumu ya ni mugangeni hi ntawu leswi a nyuwana swi nga ta buyisiwaka hi swona swa ku swi nga ta buyaka haleni matola kumbexana a cidade de Maputo a mati hinkwenu ha swi tiva swa ku ku ni projeto lebyi byi nga kona byi chuliwaka swa ku projeto lona i projeto lebyi bya ku bya ta tekanyana a tin'hweti maxi hi ni ku dumba hi ni ku tshemba ni ku kholwa swa ku endzeni ka lembe lebyi taka a mati hi ta va na wona eka xidoropana xa namahaxa ku va ku hlamuliwa a mapreocupation lebyi bya swichungu swa hina xin'wanyana mhaka kani mabayiro matsongo maxikarhi mabayiro u fambelana ni ku yavela ka wu gezi maxi a ntirho lowu wu kona endzeni ka plano la conselho municipal i ku va vuyaveli bya wugezi byi yeneta a mabayiro hinkwawo na tatiya swa ku a xidoropana xa namahaxa xi ni 13 wa mabayiro ntawu a ku tala ka mabayiro lawa ma na wona si magezi maxi ku ni mafamila man'wanyana man'wanyana makala magezi ma tlhaseriwa wa magezi maxi swi le ka ntirho wa ku va swi konsikeriwa a ma vias de acesso hi hlaka swa ku a maruwa mambenyana leswi swi tivaka swa a swivezi swa ku loko ku na mimpfula a tiendlela ta hina ta honaka naswona swin'we leswi swa ku sempre ha swi teka ni va member of the assembly i ku va sempre hi tatiya a executive bya hina i ku va sempre ku hambiwa ama rehabilitation ka maruwa ya hina para ku ta koteka ku va a vanhu va peta mimovha ya vona va famba.

0: bona ba bontate. Kumbe xana ndi ndawu leta kule na kule kuva ku ya ku hambo urimi mtrotoro ni swin'wanyani ku va ka tikuwa a produção. Então, swikhalu swin'wanyani leswi swi tshikaka swi va kona etimhaka ta ma VHD de acesso.
1: Ani la ku vutisa mamana Bela. Hileswaku na mahaxa a sungule ntlhanu wa malembe lawa hi nga ka wo swoswi na ni swikarhatu swaku se a swi ta swi ri ko hi ntalo wa swo ku fana ni ku pfumaleka ka wo matshamela leswi endleleke ku hambe miholo makambi yo tala yi nga vi kona ku va ku holeliwa vatirhi na mahaxa a njhani assembly municipal a njhani yena ndzi nyika swikarhatu leswi na mahaxa a nga na swona.
2: Kana mambo mayelana ni miholo assembly municipal ni conselho municipal nhla hinkwavo lava tirhaka va funcionari a lembe leri swa yantshwa timhaka ta ku kala ku hola. Ni nga hlaya swa ku a lembe hinkwaro leri kusukela ka mandato lweyi a lembe leri kusukela ku va hi nga nghena hina a muholo wa humelela hi leswi hi masiku hinkwawo tihoti hinkwato ku tshuka ku enxeka leswaku va ku xwela a ku va i nghena maje a ku va ku holiwa ku nghena mali maje a ku deviwi nchumu tanihi swoswi kusukela hi nga ku nga nghena executive ya mandato leyi a ku deviwi nchumu ka va trabalhador ka va funcionari ni ka va membros a leswi ni swi nga kona swihoxo ku va swi nga swela ku nga xweliwanyana a ku humelela a ku hakeliwa a muholo wa mês de setembro mas a ku deviwe nchumu a executivo ya tihita ku va yi zama tindlela hinkwato para ku nga deviwa kani xikweneti lexi nga kona ka va membro ni ka va vereadori ni va trabalhador ka mandato leyi nga ndlula mas va sungulile executive ya swoswi yi sungulile ku va yamba xiforso leswaku va yi pumba yi sungulile ku pumba hileswaku a yi nge swi koti ku va a ku holela a xikweneti lexiyani hinkwaxo a ku holela vatirhi ka xikweneti hinkwaxo lexi xi nga va kona a xi ri xa ntlhanu wa tin'hweti mas se va sungulile a ku va pumba loko yi kumeka mali kama ni kama va ta kota ku va yi va ya mahlweni ku va kutsongo va hakeliwa
1: ku
2: a
1: tiyisiwa
2: xikweleti
1: muholo ka ntlhanu wa malembe leyi nga ka wona na kutsongo ku
2: ku
1: pumbiwa hala ndzhaku.
2: pumbiwa xikweleti lexi xi deviwaka a va membro ni va funcionari ni va vereador ka mandato leyi nga ndlula.
1: A wu vulavula hi makungu ya ku byaliwa ku cinciwa swo karhi ka nawu lowu fambisaka na mahaxa hi Xiputukezi va ri Postura Municipal i swintshwa swi taka laha.
2: A swa swintshwa swi taka ka Postura Municipal hileswaku ku ni timali leta ku loko munhu a swa mariseta swa matasha a matasha ku ni man'wanyana ma nga cinciwa ku ni man'wanyana ma nga cinciwa hi ku vona swa ku na a matirhelo ya swoho leswi swi endlaka a swihoxo no pimanisa swihoxo leswi swi endlaka ku va munhu a hakelisiwa a multa i swihoxo leswi a munhu loko a hakela a nga swi tweki swa ku a fanele a cinca a xihoxo lexiya
1: Alano va swi vona swa ku a swa yantswa ku va
2: swa
1: ni
2: antswa ku va ni
1: yantswa
2: hakela
1: ni yentswa na loko ni hakela swi ni byele
2: a swi ni
1: nchumu
2: jweli nchumu
1: a swi khatisi
2: a
1: futhi ni loko
2: a
1: swi
2: swi khatisi loko swi kutani entao a swilo leswi tinyeke swi cinciwile leswaku loko munhu a ta khatisiwa hi xihoxo lexiya a ta twa ku va a nga ha xi enci a xihoxo
1: a
2: lexiya
1: twa ku
2: kusa
1: va va nga

0: aba twa ku vava avanga haphindi
1: iso
0: swinwanyani swa ku fana ni swo leswo maji kunti makati nwanyani ta ku vatinga no pimanisa swa ku va swinga tumbuluka na kuve swivone swa kuna aswinga ri koho ka postura ra khale entawu swinga yengeteliwa swa ku yengeteliwa swa ka swinga nchichiwa nga maswa ku va swingo yo yengeteliwa hikusa aswinga aswinga pimanisiwanga
1: amanyela lawa ya hiri na wo machinjiri wo manyela hi woxe
0: eh machinjiri for example aloko la ku vulavula hi timakata lava ku chaya rizarisha swa ku va fanele va hakelisiwa hikuva va multariwa o kumbe va hakelisiwa leswa ku loko munhu ala ku chaya rizarisha swi fanele a hakela ama lokari hikusa loko swi nga ri xitano un'wana un'wanyana a ta ti chayela rizarisha ku nga etleliwi mugangeni
1: u fanele ku wu rhesa
0: para wena xa ntirho wolowuya ku fana ni madiskoteka lawa ma xisaka ku fana ni mabanga lawo amakaya leswaku na teni ku chayiwa a tenga mamuni loko u ze u tlula nkama wolowo swi fanele u ku yini a munisipi
1: hilano hi la ku teka leswa swa va ri licence de mani porta aberta swi sweswo
0: si
1: hiswaku a wu pfali
0: a wu pfali
1: a wu la ku pfala hakela hi swo kambe ku ni mhaka yin'wana leyi ya vuyindzi byi pasaka ni vukhongoti
0: hi
1: swi twilenyana lembe leswi endlekile
0: swi endlekile leswo hileswaku
1: futhi ku ni peregrinasawu na kona ku ni mintirho yo tala yi nga kona hi kola ka peregrinasawu
0: a yi nga chachisiwi mintirho leyo a yi nga hakeliwi hileswaku a va peregrino ni a va nga contribuir a makanyiki a xiyandla a nkomponi ya munisipio loko va tirha ntirho lowuya na ku ve voho va hi pfuna ku hamba a nsila leyi hi faneleka ku va hi tirha hi yona va hi pfuna ku hi nyika ntirho loko va hi pfuna ku hi nyika ntirho wu tlula mpimo lowuya wa ntirho lowu hi faneleka ku va hi tirha siku ni siku wa tlula mpimo lowuya hi ku hi ntirho lowu vona va wu tirhaka ka masiku lawa ya peregrinasawu entawu ku na leswi va ngona i tourismo religioso loko va ta swi fanele ku va vo hamba tourismo va fanele ku va va hi pfuna hi ku hi hakela xo karhi leswaku hi ta kuma mafurha lawa ya ku va a mitorotoro yi ta famba yi rikodlhela a sila liyani yi hambekaka loko va ri karhi va tirha a ntirho wa vona entawu swoleswo i swilo leswi swi chukiwaka swi na swo swi nga swi pelaka ku va aka postura municipal swi nghena maji loko hi nga swi sungula ku va hi swi ti hi swi landza hi ndlela ya postura hileswaku ku ni dokadokisana leyi ha ha ri na ku kombisana hi ku dokadokisana ku kombisana ni kereke ya katolika yi nga yona leyi promoveraka a timhaka ta peregrinasawu leswaku va hi ta twana swa ku a maendlelo ma fanele a ma ri wahi
1: a yi nga leswaku council municipal aya byala nawu hala ka swilo swa ku makami man'wanyana swi nghenelelaka kereke
0: hi swo
1: se ku na ku kombisana swa ku
0: kombisana
1: ku fambiwa ndlela yini hi swo ba janeiro mahanyela xikarhi ka ku ni mhaka yin'wana yo vula swa ku xitshungu hi ku va na mahaxanga ntsongo a hi xitshungu xa swi tiva swirho swa assembly ya municipal
2: swona
1: xitshungu xa swi tiva swa ku i janeiro hi nga mi hlawula ku va ya hala i mamani bele hi nga mi hlawula ku va ya hala se xi tela wena a ku na mati laha a ngwedla yi onhekile mi swi twa njhani n'we mi tirhisana ku yini ni xitshungu
2: xa ku sungula ina ku mubandza ra rinamu ya famba mugangeni yi twa swikhalo swa xitshungu ni ta hamba example ka bairo la ximixwanini ni nga tshwatsa kona ni kuma xikhalo xa bomba leli ni nga tshama malembe manyingi xi nga tisi

0: amagezi ifamili ikhulume vereador idoke dukisana ikuma maenjero waku ojashosho abeke magezi shoshi unyima waku amahumi mati makamoni eki amoti bomba lo uhonekile kuna nshumu lechi nga oneka na munda nkama inga talana ni tere ni kuma na nshaku kasi kwenji tenji sanjano para mati mahuma ala shumishwa nini endao kumandariwe tekniku para akamba shaku intini chinga uhoneka para abuis ajera munisipu presidente munisipu para afamba lungisi ishole shaku kwalikeri munhu loyi a tshamaka ka muganga na maxa loko a ni kuma mina ku njhemo number ya mina ya foni i tshama a yi pfaleli munhu hi ndhawu loko ku na xikhalwa ni leswo eyi nandwe ku na leswi leswi loko ni swi kota ni tshindzeka kusuhi ni swona leswaku i ntiyiso nad loko i ntiyiso ni swi teka ni famba na swona leswaku ku na leswi na leswi na leswi a swona for example swo swo khuluma hi mhaka ya muholo i ntiyiso wa hakeriwa muholo e maji muholo wa ku tshasa kwini para lá o what is nesse salário mínimo é chance baixo logo o chance ao final do mês o logo o farma banco com a militares zero o com o horror lo então ele é o comissário em presidente chaco ita enjanjan para chaco mas a melhor what is mas chaco canyam então mas o farma com cama tem a chaco talvez está com meca mas hoje e do que de que está na chaco talvez kuta kumbeka matshamelo
1: asho inkomo baba nhlongo mopimo yowe yowa yako
2: yakufambelana ni
1: yakufambelana ni ntirhisano xikarhi ka banda ra MDM ni xitshungu
2: ya tirhisana kwatsi ni xitshungu xa hina ku hlaya ku kumana hlaya laha ni Papa Janeiro nama xavela xitshungu xa hi tshindzekela xa hi byela leswi swi xihisaka ya zama ku swi fikisa ka kosedlu municipal a ku va swi lunghisiwa nama xa mutsongo a timhaka ta ku titsongo timhaka ta ka nama xa hi to ti nga tihlaya kona ta mati timhaka ta transport ni mintirho hi to
1: tihlavanhu hi vatsongo ni to timhaka hi titsongotitsongo
2: timhaka vhela ku a hi vanyingi xitsungu xa lama xa xinyingi hi ya tivanhu hinkwerhu hi mavito leswi endlekaka swa ku hi tirha kahle hi va hi nga vi ni swikarhato leswi a hi pfuna ngopfu swinene leswaku a ntirho wu famba ni ku va swi tiva swa ku o lava nga va hlawula va ta hi nyimelela assemble ya municipali a leswi hi swi bekaka ka voo swa fika ku kona ka ku va nga tsaki ku a hinkwaswo leswi wee u nge se swi hlaya swi tlakuliwaka swi assemble ya municipali swa ku va ta endla leswi nga wena u vonaka swona wena u ni mavonelo ya wena na yena loyi a fumaka a ni mavonelo ya yena a ni programa la yena se swa enceka swa ku va nga tsaki swaku a ntirho tika ku u yenciwa hi ndlela leyi u nga yenciwanga hi ndlela leyi loko swi ta nceka hinkwako laha ku tirhiwaka vhela ku ni ku phazama ku ni ku kombisana ku ni ku yakana ku hi tlakula xidorobana xa ka hina xa ka Namaxa ku hi xi susa ka vusweti xi nga ka lona
1: khani mambo frelimu ya yi hanya njhani mhaka leyi minjhani n'wina mi tirha njhani ni xitshungu
3: kanama ne kensile ka xivitiso leswo frelimu na yena a nga hambani ngopfu ni leswi swi nga khulumiwa lani frelimu na yena a ni makontakto permanente ni xitsungu i ni sempre a mareunião lomu migangeni leswi swi endlaka ku va hi twa a swikhalo ka xitsungu xa hina hi va hi xiteka hi swi teka swikhalo leswi hinkwaswo hi swi nyiketaka executive a ku va a swi hlamula leswi swi kotekaka ku va swi hlamuliwa swa hlamuliwa leswi kalaka swi nga koteki hi tlhela hi tlhela hikuva swa ku karhi ni swa ku karhi swi ta tekanyana minkama hikusa swa ha lava ku lunghisiwa hi ndlela leyi ni leyi ni liya ni liya ni liya a xa li sima ndzeni ka ntirho wa bandla la frelimu ni xitshungu kumbe

0: na membro assembleia municipal neste som que chega acima e cuba e pautar angupo e comunicação e lançar ele angupo magali a comunicação e cuba somos aí no mitchumo só a famba só na cuba a mono caranga Steve então e lançar ele angupo magali então e escuta cuba e entra ele solano e mar reuniões populares a visitar a mabairo sangue leso nga saiu alani e vatongo vela a kumana sempre sikhalo a sitwa na boka nga si vanwayana na vahla swa ku no khala wo hlaya nje ngo bule ingi hupushelana leswi hinga lana xikanwa a moyo ni ku pfuka ke na muhla pfuke ni tubu ka bairu shishe li bushekile tubu leliyani ndipo xikomo a mati makala na muhla ma humile nyana mati bekile mati hina solo swela na switsala hi va hi tsutsuma hi ya swi nyikela a lomu swi lavaka ku va swi lunghisiwa kona kumbexana hi khoma foni hi nkama wolowo hi le gara va tekniko ka ndhawu ya so ku ni mhaka ya ku ina hi nga tsutsumani ma yi vona mhaka leyilani hikusa ya hlupha endhawini leyi se va tsutsuma va ya ka ndhawu le loko va hlwela hi tlhela hi pressionara a ku va va va endla mhaka leyi entawu hi pautala ngopfu hi communication ele se e ele se kuba ene facilidade leli la kuba ama hunguma handla ma hitlasela leno na hina loko hini leso so kare alini nzene ka executive ene kuma member da assembly ya skota kuba na muhla family ha twa skhalo na muhla ya va byela soku kuni mhaka yo kare ho komishana swangele swa ikhuluma hi project leli la lona va ambile anka a calendário ni plano la hina ku va hi xika ya mabari so ku va ya vulavula hi mhaka leyi swa ku phela ina ya swi tiva swa ku a ti problem a hi la ku mi vitisa leswo namuntlha ha swi tiva porque na hina hi vahanyi va muganga ya hanya mhaka leyi maxelani ku ni project lowo karhi ina ku tala ka minkama miproject hi liyani ya ku loko yi hambi ma hambiwile maproject ma gama ma nga hlasiwu gama maxi hi ni ku tshemba moda indlela muni hi nga ni ku tshemba leswaku na hina hi kama hi famba hi va landzelela lava nga le mahlweni ka maprojeto lawa hi fambile hini ku mubandla ku member the assembly hi fambile swazi hi makhambi manyingi a ku va hi ya pfuxela sweswo for example a ndzeni ka na mahaxa a tanki leli li nga ta risibela ka amati lili wa chelile ni plaka hi hala a swazi porque na kona ku ta va ni ku tanki lin'wanyana hi hala swazi na kona a tanki jalile ka fase final a matubu hi ma vonile ni mafoto hi ma vonile swaku matubu se ma vekiwile a lomuya tindleleni ku faltara so lomuyani ku khalitaka a mo ngumarios ku tshotanyana a mfambo lowu lani ku va a matubu ma hlanganisiwa hlaka swaku a projeto lone in termos de execução la famba xa tshembisa swa ku loko ku ka ku nga humeli xirhalanganyo la ndleleni swi yinyimisa leswo swi nga hi xiswona a swa tshembisa swa ku ndzeni ka lembe leri taka hi ta vanhu mati leswi hi lo hla leswi a mahanyele ya bandla la Frelimo kumbe assembly ya municipal ni xitsungu a twanana hi ni ma communication contact hi ni ma contact permanente kerma
1: leswo hi bongile hi ta gama hi Mama Nabela da Gloria e murangeli wa Assembleia Municipal. Mamana, e fica makumu ka nungulokulu eri rito rako game ra ugemeta eri rito u byela ka xitsungu va yakitiki va xitoropana xa kana masha.
2: Kana mambu ko sungula la ku byela a xitsungu xa kana masha xa Vila de Namasha, município de Namasha, deixa com acho que sungula amati malendeleni
1: mata
2: malendeleni mata ba manyingi alishinishitivaka elisha kuna asunshi mati manga matsongo amatubu ya unwana unwanyane ikusa kuni matubu lawo manga mavekiwaka emfumo mas loko ukufana ni bashada ra magezi loko kundlula posto la stratwini la loko afia kuva ukoka a magezi manga stratwini para matangena akaka we unwana unwayana uti shavela amatubu lawa engati shavela prayamba makanalizasaun

0: kodwa mapanzeka hi mati la mangata va mana mavuya hi ku samata va manyingi ntamu swo swi manga matsongo mati amatubu maboshe ya ku bosheka madiba mati entao swi lava hi ti lungisela leswaku va hi ta yamukela amati mata va manyingi a xaumbiri swi lava leswaku va loko mati mafika hi swi tiva swa ku na tendi hi pfuneta hikusa amati a maxiki woxe amati ma hakeliwa swi lava hi swi tiva swa ku na hi swi fanele hi veka xiandla leswaku amati ma ta va kama ni kama a michini yi tirha a michini a yi tirhi hi ku ti tirhela ntsena yi tirha ku ti hikuva yi tirhisiwa hi mafurha hi magezi swi lava hi pfuneta a xin'wanyana laka ku hlaya a swoswi axitoropanini ku ni ntirho lowu u nga sungula wa balisa a balisa leyi nga kona yi nga balisa ya vanhu hinkwavo leswaku un'wana un'wanyani ku na leswi va ngona a ku na imposto pessoal autark lweyi a hanyaka axidoropana xa nku autarkia swi lava a contribuira swa nga muhanyi tiko wa xidoropana xa munisipio entao lweyi a hanyaka zona autarkika swi fanele a balisiwa para hi ta tiva swa ku na ku ni vanhu vangaki a phakati ka xifundza xa munisipio ni tiyindlu ta hakeliwa imposto predial autarkico entao ku ni levantamento yoleyo para hi ta tiva swa ku na i tiyindlu tingaki ti nga kona i mabaraka mangaki ma nga kona leswaku hi ta va ni garantia ya swa ku a ma-contributions ni swipfuno leswi hi faneleka ku para hi lunghisa switrato swi lava hi contribuira para hi lunghisa switrato a timali leti hi faneleka ku va hi ta contribuira loko hi ku gama balisa leyi i mali leyi taka hi pfuna ku va hi ta lunghisa switrato i mali leyi nga ta hi pfuna ku va hi hakela magezi para xava mati entao ntsatsi ya xitshungu leswaku hi twisisa mhaka leyo para hi hluvuka a xidoropana xa hina na mahaxa swi lava hi veka xiandla un'wana un'wanyana a veka xiandla ni lawu khensa a khambi leri ni navela a makateko ni navela vutomi byinene ni navela leswaku hi wumbana a xidoropanini xaka na mahaxa khani ma
1: kambe ni tshikini ku vekelanyana xivutisonya kola ka mhaka leyi ya resa leri imposto predial autark ku swi hlamuseliwa njhani ka xitshungu leswo loko munisipi a tata ni bya swa ku a ka muti wa mina ni ngo yaka me fanele ku va ni hakela xa ku hakela swi fikisa njhani ka xitshungu a ni lave ku luwa ku hi hlengele nga va yi hanyi tiko wa ndhawu leyi hi hlengele ku va ku ni matshamela ya manene laha emugangeni swi fikisa njhani ko ka xitshungu lexi ala ku hlamula bava basa
2: kana mambo ni khensela a hi ri mukixana neni ka mhaka yin'wanyani ya ku fambelana ni leidatera a misava va liya mani a misava i ya mfumo i loko u lava ku veka xo karhi ka n'wambangu u ya kombela kwihi ka mfumo ni kombela ku va ni veka a xiyindlwana tlhela mfumo ku vitsa okay i yindlu ya matshamele munhu ne a nga plano ni projeto u ya ka wa munyika pronto a va pfumela swa ku okay veka yindlu i mfumo yenceka yini u ku pfumeleka swa ku veka yindlu swi u vekile yindlu swi ni lisima eku va a xitrato lexi sukelaka laha a ntsindzeni ka vhila paraka ka wena xi va na xi basile u ta nyoxa u ta va ni mahanyelo lawa i ya manene swi ni lisima vhela i ku va u resa a yindlu hikuva a misava leyi a nga ya a ya mfumo ti ngu hi hakelela hikuva ku ta koteka ku va ku kiriyeriwa ma-conditions ya ku wena ni kumu munisipi wa ha tama u va no tumeleri nene endaw hi ni kuma assembleya

0: 14:07 minutos ve ni nkama ku va mi tlhelisela madzungulo ya nhlekani ku va hi tiva leti humelelaka ku matlhelo ya ku hambanahambana ya lomu tikweni ni le handle ka byone. Loko u navela ku tixavela a xipapelana xa ku dzungula hi xona hi maxaka ni vanghana, u va u hlengela ka nongoloko wa ni tidzungulo lava nga wa kwale hi Missouri Provincial de Maputo u haxiwaka hi mugqivelani Sonto. U nga swi kota ku va u boya kwale hi Missouri Provincial de Maputo dorobeni ra ka Matsolo nhlayo ya 318 Arua de Resistencia. U nga swi kota nakona ku va u kongoma baraka Futuro Melhor ka Mateo Jordão Simango a Bairro Ferroviário. U nga kongoma Mateo Jordão Simango nakona a Palmeira ni le Taninga. Baraka Vovó Cecília a kumeka ka Bairro ka Nwadibyana. Baraka ka Dakwal Konkwal bya Cabral Francisco Sabão a xihlaleni xa Kanyaka. U nga kongoma Papelaria Carlos Chambale a Beleluane. Baraka Armando Shop Bairro Matendeni Quarteirão 68. Nele Andrade Nyabinde a Sefe a Bairro de Liberdade Quarteirão 14. Nami baraka ka Nwamunyingi a Boane Bairro 2. Kongoma ka Mimbanguleyi hinkwayo milongoloxiki ku va u ta kota ku tixavela xipapelana xa ku va u tidzungulela maxaka ni vanghana u hlengela ka nongoloko wa ni tidzungulela va nga kwala hi Missouri Provincial de Maputo hi mali ya 10 mitikash. Hina 14:08 meyo ku nga le khale va le kwexu hi ta buya ni nongoloko madela ni vutomi byinene kambe sweswi a hi yingele ni ta vuxavisi ni mabindzu.
1: Bona nimbelo va klashmatsi loya kalteke xikarhi ka kampu a kalta mbelo wa ku sungula a kalta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe u gamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu
2: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsunelela mbelo wa mpepo
1: kasi yena a endla yini
2: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
1: i ntiyiso loko n'wana vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
2: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza
1: xin'wana xa misima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
2: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swoswi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va

nhlekani vayingiseti va radio ka nkarhi lowu ni kumeka mini lani na ni na n'wini ka nkarhi lowu na ni hlamula hi xiyimo xa mutirhi wa Sawudi hi xiyimo xa provhinsiala ka Matsolo. Ni kumeka lani namuntlha a ku va hi ta bulanyana kutsongo kumbe hi khanela hi mayelano ni maghelo ya ku lwa munhu leswi ni hlaya leswi hi swi vuliwaka hi xiputukezi va nge i triceroidad. Kambe a triceroidad loyi se munhu loyi se nga kokwana wa hina xiyimo xa wansati kumbe xa wanuna a ku cinci nchumu loko o za u va triceroidad u va ka ntanga leyi ya wukokwani leswaku se u kulile. Endlawusi loko u kulile ku fanele ku va u ve ni madyela lamanene. A ku kula a swi le ku hlaya swa ku se a wu fanele ku va u dla pela au contrario ni nga hlaya leswaku u fanele ku va u ve ni magelo lamanene lama nga ta endla leswaku u kuma a matimba ni ntamu wa ku u ya mahlweni hi ku hanya. Kha tidzumbenyani mun'wanyani a ha ya masin'wini mun'wanyana a ha kota ku khoma lexiyani lexiyani maxa a madyela loko a nga limanene swilo swoleswo swi nga endla hi loko swi ku tlhelelisela antshaku u nga kumi a ntamu ya ku u tirha leswi swi fanelaka ku lekuwa. Ni nga hlaya leswaku a madyela lawa u fanela ku va a kokwana wa hina lweyi wa ntanga leyi yi se yi leheke a fanela ku va a dlisa xiswona a fanela ku va a dya swakudya leswi nga mitamu nyika ntamu swa ku fana ni mpunga huxa a dya a mitsumbula mihlata a munhu lweyi a fanela ku va a kumeka a dya matsavu a matsavu ni hlaya hi xiyimo xa makhofu tinyangana makhapa matsheke magedlele i swilo leswi a fanela ku va a tatana wa hina mama na hina lweyi se a nga ka ntanga leyi yi leheke a fanela ku va a dya a tifejau a fanela ku va a dya tihlampfi matandza a fanela ku va a dya nyama i laka nyama ku ni ku a mun'wana a nga dyi swa munhu wa minenge mun'wana a nga dyi swa minenge mbirhi masi a lwa kotaka ku va a dya hinkwaswo a fanele ku dya ni yelweyi a nga ni ma-restrictions kumbe a ku pumba swin'wana swa ku a nga fanele ku a dya swa nge swo swi ni swi hlayeke swa ku a wa dya swa munhu wa minenge kumbe swa minenge mbirhi a fanele ku va a dya na yena swo swi a dyaka swona naswona swi ta mu nyika a ntamu a rhandza ku va a phuza a leti na ku hambiwa hi tihomu i swinene swinene swileswo swa mu nyika a ntamu. I fanse hi fanele ku va hi ve ni ku tiya leswaku a munhu lweyi a leswi a dyaka swona kokwana wa hina i swilo leswi nga na mavitamina swi mu nyika a ntamu a fanele ku va a nwa mati a vuvuliwa hina lwi hikusa a loko u kula a la ka nkolo la u kumeka u ve nga u pumbeka a ku ve ni torha hi xin'we xin'wana u kumeka u nga na torha la ku rhandza ku nkarhi hinkwani n'wana u nwa mati maji wa fanela ku va u nwa mati hikusa a khalabyiliwa hina lwi loko a kula a muzimba na yena wa khwanyala a kumeka a wondza a mati na wona ma ya ma pumbeka hambi hikuva a famba a swi koti ku xixiteni a kumeka a pumbeka a mixixito a ku va a nga ku xixiti hi ntamu hi ku a nga phuzi mati se a fanela ku nkarhi wun'wana ni wun'wana laha a tshameke kona kokwana lwa hina lweyi kumbe a ya masin'wini a ha gwenta ku a ya masin'wini kumbe a kota ku va a tirha swin'wana ni swin'wana a fanele ku a ve ni xibodhlelana xa mati nkarhi hin'wana a fanele ku a phuza mati swoswi hi le nkarhi ka mafruta ya nkarhi hi nga nkarhi ya wa malaranja wa matanjirina a fanele ku va a bumela hi ntamu a mafruta lawa leswaku a kusigira ku a

mamati lawa yani ya ku mata mpfuna ku va a muzimba wa yena u kumeka u ni ntamu u kumeka u nyuka i futhi a dye ni mafruta man'wana ya ku fana ni tibanana masanga swilalasi loko swi kumeka swi ketsa na hi le nkarhi wa swona wa swi ketsa a fanele ku va a dya leswaku swi ta n'wi pfuna a tisenge na tona ti ta n'wi pfuna a ku va a kumeka a ni mintamu i swinene leswo i futhi hi hlaya leswaku aka kokwana lowa hina lweyi seraki swa pumbiwa a ku va a hi ku hi faneleku hi mu pumbela a swakudya hikusa se a kulile e-e a kokwana wa hina lweyi a nga pumbeliwi swakudya loko i ni kokwana ku a kula na ni matimbeni ya yena Xikwembu xi n'wi hlayisa a nga na mavabyi ku tala ka wona loko a nga na mavabyi ya matesawu kumbe madiabete a nga fanele ku a pumbeliwa nchumu swa ku a fanele ku va a dya kumbe a hlawuliwa swa ku leswi a nga kula a fanele ku va a dya leswi ni leswi e-e a kokwana wa hina a dya hinkwaswo kasi loko hi ni kokwana loyi a nga na mavabyi ya matesawu lweyi ina aka swakudya swa yena hi fanele ku va hi pumba a munyu ampoda a dya swakudya swa munyu nopoda a dya swakudya leswi nga na munyu hi ntamu kumbe swakudya swin'wana hambi ho va tinyama leti ta makonserva ti konservariwaka hi mitimunyu a dya makaldo a makaldo ma ni munyu a fanele ku va a pumba swilo swa ku fana ni swoleswo a loko a kokwana wa hina lweyi loko madala wa hina a ni madiabete hi fanele ku va na yena loyi na yena a ni marestrisosa kumbe a ni ku pumbiwa ka swin'wana ni swin'wana leswi a fanela ku va a dla swinhlayo swa nge swakudya swi nga na wulombe hi ntamu mati kumbe masumu lama nga ni mati hi ntamu ma-refresh kumbe a nga na wulombe ni hlaya hi wulombe futhi leswo a hi mati ni hlaya swa a masumu a ma-refresh ku lama nga ni wulombe a macana ya ku tsokotsa hi ntamu a fanela ku va a pumba a kokwana lweyo ni mafuza na wone a fanela ku pumba emagele ya mafuza hikusa a na mavabyi lama fanela ku va a swilo leswo nimpozi swi nghena hi xiyin'we hi ntamu swinene kasi lweyi hi leyi a nga na ma-restrisonge ya madela se hi nga swi endlisa ku yini a ku va hi lulamisa a muzimba wa kokwana lwa hina lweyi a loko a munhu se a kulile swa nge se a lomu ka wudala a wa pumba pidici a nga rhandzi ku dya a magela ya kona ya ku endlisa hi swoleswo swoleswo se leswi swi endla leswaku a muzimba wa yena wondza swi endla leswaku a khwanyela muzimba bya hina kota tinxaka hi hina hi fanela ku va hi vona leswaku i ncini leswi hi fanela ku va hi swi endla leswaku a kokwana wa hina lweyi a nga kumeka a khwanyela muzimba kumbe a wondza hikusa a nga na pititi la ku dya madyela kona se a ndzuluka va xin'wanani a dya swa wunyamanyama a dya swa wunyaminyami a swi twisiseki leswi a magelisa ku mi phamela leswi o dyaka ntsongo a tsika a tshama nkarhi wa wunyingi na u nga na a nga dli nchumu hambi u ya mi vekela xa ku a khoveta a ta teka veka a nga ta dyaka nkarhi luwa a ta lava ku dyaka nkarhi wa yena ku va a se a nkarhi lowo se swo honeka se a fanele ku va a munhu lweyi ku hi vona swa ku i ncwini leswi a fanela ku va a tshama kutsongo ha kutsongo na a dya laha tshameke kona loko i li vhovhiwa ku hambiloko lowu wa va vhovhiwa ku se a ya a ha tigwenta a ya masin'wini a ha tigwenta ku a tirha leni swa la kaya mas a fanela ku a ti nyika nkarhi wa ku a tshama a dya a nga tshami a dyambu hinkwaro a nga dyi kumbe cima a khwevacana ni mixo a te ni magamu pura kuma a ku a tlhela a khoveta a hi swona swoleswo a fanela ku minkarhi yin'wana ni yin'wana a fanelaka ku va a dla i swinene swifutzifutzi hikuva hi prestara atensawu hi ntamu ka vhuvhu lweyi ka ku va hi bekisa emagheli ya yena

0: Kuse ili vuvwa kuse impela hikunene se a tshamile ni la se a kulili ala ka nkolo la aka ha koteki akuva adla hi fanele kuva hi gaya a swakudya swa yena hi fanele kuva hi swi gaya leswaku swi ta mu facilitara akuva adla akuva a nga kumeki a kumeka a nga dyi nchumu hikuva a nga swi koti ku mita hi ku kandza veji manje a kulaka a ni tanga na yona iya a laha ka nkolo ko ya ku pfaleka apetitela kudya a nga li kumi para a minta swakudya leswi a swi kumeka para a ncakuna yene a kumeka na na wulolo laha ku ncakuna para a ncakuna a swi kumeka swi mu karhatela se hi fanele ku va hina hi mu pfuna hikuva hi swi gaya swakudya leswiyani kumbe ku swi gindletela hi nkombe a ku va hi mu fasilitarela ku va a dya a loko yi li tinyama ti fanele ku va ti wupfa hi ntlamu swinene a mpfungana wona u fanele ku va wupfa swinene ra leswaku a kota ku va a dya a kokwana lowa hina lweyi hi cini lexi hi fanele ku va hi xe vhitara kumbe hi pumba a ku va hi swi yenca kuva hikuva kokwana lweyi a nga dli purukulumbanyana ku leswi koma a nga swi zandzi leswi a hi humeni ka swona leswi koma a nga dli leswi a hi humeni ka swona e-e kumbe yena a rhangana ku mini leswi ni leswi a ni swi lavi swi ni lisima swinene a ku yini a ku va hi tsutsumela emutirhi wa Sawudi leswaku hi ya hi ya n'wi vitisa kumbe hi ya hlaya swaku ya kokwana wa hina lweyi a nga dyi swa wukazi a nga dyi swa wukazi wa swi vona se leswi va ta hi nyika yini a ma-orientation leswaku hi fanele ku va hi swi endlisa kwini hikusa hina tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vi ni papele la muti important ka mukhalabyi lowa hina lweyi kumbe ka kokwana lowa hina lweyi leswaku hi mu pfuna a madyela hikusa yena ha yexe se a nga ha na nkamani ku languta swakudya ra yena se swi helile kuvi para yena a swi se hela ya ha mu lava kokwana lowa hina lweyi hi ya la ku mu londzovota bya swi na lisima ku loko hi swi vona swa ku a wa ya lisakudya lexi a nga xi juli u kumbe hi vona leswaku lexi loko a dya swi nga mu hamba mali hi fanele ku va hi tsutsumela xibedhlele hi lava emutirhi wa Sawudi hi khanela na yena hi mu tlhamuxela leswaku va ta kota ku rentara se hikwalaho ni ku khensa swinene a ku va ni kumekelelani na n'wini a ku va hi kombisana swin'wana ni swin'wana leswi hi fanele ku va hi pfuneka ha swone a ku undla a kokwana wa hina kumbe ku hlayisa a kokwana wa hina khani mambo
1: ku tlangela hine dokodela loko u koti ku va u tsundzekela leswaku u hi nyika a vutlhari mayelano ni maendlelo manene hi ta madela ya vakulu va vanhu.

0: kunwa mati hi ntsengo wunene, ku dya swakudya swi nga ni ntalo wa mavitamina ni ku tibekisa hi laha swi fanekelaka ha kona hi leswi nga ni lisima hi swiyingeliki swa nga mintswatsiyo ku siku bya namuntlha. A ku va munhu a li ni ntanga ya ku tlakuka, a swi hlayi leswaku wa siveliwa ku dya xa nchumu, a nga va hi loko a kazatiwa hi mavabyi ya ku kaxa ya ku mu sivela a madela manene. A hi hlonipheni a swidohati sweswo, hikusa naswona swi ni ku navela ndzeni ka madela, kambe na a li mfanelo ku va va hlayisiwa evuton'wini hi ku vonelela ta vutomi leswaku hi bekisa a madela manene yavo. Kutani nongoloko wezu u chasa vugan'wini, mawaku loko hi kola ka wone u koti ku va u kuma a vutlhari lebyi taka ku seketela a ku hlayiseni ka vakhalabyi hi laha swi fanekelaka ha kona ndzeni ka xiyenge xa madela. Vavi na wene, Victoria Sithoi na Tomas Bruma.
1: Madela ni vutomi.

0: 14 horas 47 minutos, Vunanga Jembe Wekeha, Alifaki, Lokaku, Likirikita. Yamahleni Pangarata Nebunanga, Ja Kulumutikwen, Nekongo Maku 15 horas, Kamaluvalikwezu, Itaka, Mwitlasela Kamajungula, Yanthika, Ninjeni, Kakometra, Timinitin at the Bidjini Half, Itavan Kaminoku by Kumamajungula and Likanika, Sentraku, Itabuya Ninkambi, Yaviki.
1: Bala nambelwa vukla shmatsilo ya kalte keshkarka kampu akalta mbelwa kusungula akalta mbelwa mbiri afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimisentangu
2: kuri munwe ka vakhuzeli vantanga tseni ka kampu wasatanga beleka nwana wa ntano wati weti atsulela mbelwa mpepo
1: kasi yena endla yini
2: sati wa mbelwa mpepo nwana nga yena makateni wa mchai wa mpepo wasatilwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uza mati manyingi leswo swini mangu ikulu
2: hesi leswo loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xin'wana xa vusima swinene u nga mpfuriseli swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
2: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
4: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena Swo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsoko Torre, ka nhlayo ya Milu Dzense Senta na Ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi. Nyembana, Beira, Shimoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54, Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
5: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 0231 05 751

0: City u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni tsinza dorobeni ra ka Maputo, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milizense Center na ntihubyana madorobeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: 15 horas 10 minutos, vunanga bya ani ya nuntamele loko a ku nkosikazi byi ta hi pangalata ku tlhasanka mo ku va hi ngela nongoloko nqambi ya viki.

Inhlikani mingisito kurandzeka ka nhlikani na namuntlha la navela ku va hi ku tisela kambya viki. Kambya viki ya siku namuntlha kunene I Lisboa Mathavele. Lwendzeni ka 10 minute hi nga ta vaka hi vulavula hi yena na ku twisa avunanga bya.

namuntla hinkwaso hi khensa mbilu ka wena muchiseti ku va swi kotile ku va u tipatsana hina ku ta fika lowu nkarhi masiku ma landzelaka hi ta ku tisela tin'wana ti lanaka ni nqambi ya vhiki leyi nga ta ku tiselaka vunanga ni nxaxameto wa ndzima ya vuchayi wa tinqambi ta ku hambanahambana va nga vana va tiko. Namuntlha hi vulavulile hi Lejbo wa Mathavele. David Ntimana hi yena loyi a lulamiseke a tlhela ku kombisa nongoloko lowu. Ka masiku ma taka hi ta tlhela ku tela ni yin'wana nqambi kola ka mintirho ya Radio Msambiki. Bye bye.

0: wa madwelewe ke Radio Msambiki hi muvulavuleli wa wo maphoyisa ya transito Jose Novela loko a vulavula hi ku xungameta ku tsundzekela ka Feira International de Maputo Facin lweyi a nga ta sungulaka ndzeni ka masiku ma nga ri mangani. Jose Novela a kombela leswaku vafambisi va mimovha va hlonipha a maphoyisa ma nga ta kumekaka switarhatwini.
1: Sizu cada condutor que queira participar usando sobretudo as nossas rodovias, terem que primeiro adequarem-se de todas as condições de segurança, puderem perceber o trabalho da polícia e irão lá também serem colocados alguns sinais temporários que visam a regular o trânsito. Porque em algum momento não estaremos lá como agentes que irá supervisionar a via, mas sobretudo os sinais temporários, os condutores devem criar situações de comunicar-se com os sinais temporários que serão implantados lá.
0: Marito e a José Novela, munhiko wa mahungu ya maphoyisa ya trânsito, maphoyisa ya kuvonelata mafambisela mimovha switarhatwini a Command Provincial ra ka Maputo. Na kuve leswo, mfumo wa xifundzankulu Maputo hikwalaho ka xiyenge xa ta machapu ni mintengo wu ya mahlweni ku lulamisa vukumeki bya wona ka Feira International de Maputo Facin lowu nga ta endlekaka kusukela 31 ka Agosto hi nga ka yena a xifundzeni xa Marakwene lomu xifundzankulu Maputo. Mahungu na Fernando Sidum.
2: Ku ta fika sweswi swi ku tshembise a ku kumeki bya ntlhanuwamakume ni tinkomponi tinharhu laha ka tona munhu wamakume na timbirhi ti lombaka letikulu ngopfu swinene ti tirhelaka exifundzankulu lexi tanihi ku vula ka murhangeri wa ta machapu ni mintengo wa xifundzankulu Maputo. Sweswi ku karhi ku khoketeriwa a tender gigante leyi nga ta mukelaka eninkomponi hinkwato leti ti nga ta lavaka eku kumeka ka ntirho wa Facin 2026 tanihi ku vula ka Luger GM. Sweswi ku karhi ku endliwa entirho wa ku pandzelela etindhawu ku nga ta simekiwaka eswikombiso swo hambanahambana na swikombiso empfindla wa xifundzankulu Maputo. Nakona Luger GM a twisi leswaku ka Facin lweyi a xifundzankulu Maputo a navela eku kombisa hi ntshimantshima leswi swi yelanaka ni ta mintengo ngopfungopfu ni ku rhamba en'wamabindzu a ku va va simeka emitirho ya vona lomu etikweni.
0: Kanimam Fernando Sidum. Xifundza xa ka N'wamba xi pheti ni ku lulamisa nhlengeletano yikulu leyi nga ta patsaka van'wamabindzu va tiko ra he ni vamatiko ya mvundzamano. Nkongometi wukulu Alberto Paulo i ku va N'wamba a kombekisa ta vukosi lebyi a nga na byona.
3: Van'wamabindzu va lomu tikweni na mbeni vamatiko ya vavundzamano va ta kumeka aka nhlengeletano yikulu ya ku chuka ta mabindzu yi nga ta endliwaka ka siku ra 8 ka Ndzati lweyi a taka. Hi nhlengeletano leyi a xifundza xa ka N'wamba xi la ku koka van'wamabindzu a ku va hlengela aka makungu ya xifundza lexi a nga ya ku va xi ti vekisa swa nga a ndhawu yikulu tshinya ra leti kongomaka a nhluvuko ni ku tlakuxa amabindzu hi xiyimo xa tiko ra hina na mbeni ka matiko ya vavundzamano. Jaime Mirandolino, murhangeli wa makungu machiwaka Mowa Fest, mapatsaka a Festival International da Muamba na mbeni Forum di Investidores da Muamba, ari hikolaka makungu lawa nkongometo yikulu iwa kuva ku kombisiwa a pfindle ra xifundza xa ka N'wamba ka letilanaka ni mfuyu wurimi na mbeni kuva xi ri ka matshamelo manene a ku va xi koka van'wamabindzu.
0: Wa ku rhandzeka swiringene lawa a ve mahungu ya madyambu hi Misoro Provincial de Maputo ma hlayiweke hi Stel Yumanyisa man'wana enkameni wa ntoloveto.

mahungu hi 2:15 hi tlhelela ka ndzimana yo ka hambanyisela vunangana hi kongoma ka nsimbi ya 19 xikarhi wa matimu ya siku a nga data na xitoriya. 19:15 i ta va nkarhi wa ta mintengo ku va hi kuma leti ti yelanaka ni nxavo ni nxaviso ka mintirho ya radio Mozambique. Hi 19:30 i va nkarhi wa Journal da Noite leswo hi ntirhisano na Antena Nacional. Walikaya lipelile hi ku xuvela vuyingiseri byinene ka xiyenge xi sungulaka na hi phokophelaka na xona hi kongoma ka nsimbi ya 19:30. Hi pelisa va hina hinkwako lomu va hi kumaka va li kona. Nkongometweni wa ku veni nimpela hi kota a ku yisa mahlweni xiyenge xin'wana xa mintirho ya radio Mozambique. Xiyenge xi sekelekeke ku fambeni ka mixi wa namuntlha hi nkarhi wa 4:30 a le ku sungula ka xiyenge xa ku sungula xa mintirho ya radio Mozambique ku fambeni ka siku la namuntlha. Walikaya lipelile yamukela ku losela ka hina hi ndlela ya vunanga.

Hi dzasazora hi tlhandekela 18 minuto ximpela xiyenge xin'wana xa mintirho ya radio Mozambique nkarhi lowu va ka hina va tlhelela ka makaya lomu va sukeke kona hi nkarhi wa mixo va kongoma ka tindhawu ta vona ta bindzu van'wana va kongomile masin'wini ku veni ni mpela va ya jukutajukuta hi ku kongoma a ku nyimela ntshovelo ku fambeni ka mimpfhuka mi taka. Radio Mozambique henhleni ka swona a tipatsa tlhela longoloka na wena na a ku xuvela a vuyingiseri byinene a ku xuvela madyambu manene a ku xuvela ku longoloka khwatsi ka lisiku la namuntlha wa vumune wa 20 ka agosto lembe 2026 hi longoloka na wena hi butsana na wena hi li rhandzu ni hi ntsako wukulu wa le kaya hi longoloka na wena lipedile rito la wazimbo hi ku tlhanta mabe Bob Love loko a yimba Chitsune na Mr. Bau hi loseleke hi yena.

0: Dixit ripelile mahungu ya longama hi Missouri Provincial de Maputo muhlayi Stanley Manyisa. Vanhu vanharhu va khomiwile maphoyisa ya tiko lomu xifundzankulu Maputo va hehliwa ka nantswo ku va va lumba ntlawa wa vanhu lava va dlayeke n'wamabindzu n'wana wa tiko ra ka Manyisa mahungu na Domingo Ximakalani.
1: Mhaka leyi hi leyi vonekiki siku bya 4 ka Agosto lweyi a tsutsumaka nkameni vanhu lavo lava a fa va ni swibalesa a le lava va ni ngheneke ka munti wa tatana loyi a dlayiweke lanintshwa ku va veke va xanisa ndyangu na va londza a timali nambiloko va nyikiwile timali ta ku tlhasaka 28,000 wa timedical ni matelefoni mabidri vanhu lavo hi lavantshwa ku va veke va balesela tatana loyayo hi tinhlavu ti zazu lani a veke a luza vutomi ka kwaki va tlhela va tshika makwavu na baliseliwile tinhlavu tibidri na kutani a ve a tekiwa kongoma xipiritana munyiko wa madzungu la ka muntu ku lwa mapholisi ya xifundzankulu Maputo a tlhamuxela leswaku a ku khomiwa ka vanhu lava va nga na malembe ya kusukela 41 kwa tlhasa 43 wa woni hi loko ku humelela ka ntshuxako ka mintirho swimilandzuweki hi mapholisa ya tiko ku va ku tlhamuxeliwa mhaka leyi. Carmina Litz hi loyi a engetelaka u hlaya leswaku ka nkama wa sweswi mapholisa hi loyi ma nga ka swimilandzu swa mintirho ya ku va ku ta kumiwa xibalesa lexi xi tirhisiweke ka vubilo.

0: Echo.
1: Maphoyisa ya ku vonela ta mafambisela ya mimovha switarateni anga police ya di transito hi ximu xa xifundza nkulu Maputo mabasopisa vafambisa mimovha leswaku va ti vonela ni ku va mata kariha swinene ka masiku lama taka. Maphoyisa ma vula leswaku ngopfungopfu ku fambeni ka mintirho ya fasini a ma nge ti pfumela vudyambani masiku lama taka. Maphoyisa ma vula.

0: também serem colocados alguns sinais temporários que visam a regular o trânsito, porque em algum momento não estaremos lá como agentes que irá supervisionar a via, mas sobretudo os sinais temporários, os condutores devem criar situações de comunicar-se com os sinais temporários que serão implantados lá.
1: Marito e José Novela, munhiko wa mahungu ya maphoyisa ya trânsito, maphoyisa ya ku vonelelata mafambiselo ya mimovha switarhatwini a Command Provincial ra ka Maputo. Na ku ve leswo, mfumo wa xifundzankulu Maputo hikwalaho ka xiyenge xa ta machapu ni mintengo wu ya mahlweni ku lulamisa vukumeki bya wona ka Feira International de Maputo Facin, loyi a nga tiendlekaka kusukela 31 ka Agosto inga ka yena a xifundzeni xa Marakwene, lomu xifundzankulu Maputo. Mahungu na Fernando Sidum.
2: Ku ta fika sweswi se ku tshembise a ku kumeke bya ntlhanu wa makume ni tinkomponi tinharhu, laha ka tona munhu wa makume na timbirhi ti lombaka letikulu ngopfu swinene ti tirhelaka exifundzankulu lexi. Tanihi ku vula ka murhangeri wa ta machapu ni mintengo wa xifundzankulu Maputo, sweswi ku karhi ku khoketeriwa a tenda gigante leli nga ta mukelaka eninkomponi hinkwato leti ti nga ta lavaka eku kumeka ka ntirho wa FASIM 2026. Tanihi ku vula ka Lugergem, sweswi ku karhi ku endliwa entirho wa ku pandzelela etindhawu ku nga ta simekiwaka eswikombisi swo hambanahambana na swikombisa empfindla wa xifundzankulu Maputo. Nakona Lugergemu a twisise leswaku ka FASIM lweyi a xifundzankulu Maputo a navela eku kombisa hi ntshimantshima leswi swi yelanaka ni ta mintengo, ngopfungopfu ni ku rhamba en'wamabindzu a ku va va simeka emitirho ya vona lomu etikweni.
1: Kanimam Fernand Sidom. Xifundza xa ka N'wamba xi pheti ni ku lulamisa nhlengeletano yikulu leyi nga ta patsaka van'wamabindzu va tiko ra he ni vamatiko ya mvundzamano. Nkongometi wukulu Alberto Paulo i ku va N'wamba a kombekisa ta vukosi lebyi a nga na byona.
3: Van'wamabindzu va lomu tikweni na mbeni vamatiko ya vavundzamano va ta kumeka aka nhlengeletano yikulu ya ku chuka ta mabindzu yi nga ta endliwaka ka siku ra 8 ka Ndzhati lweyi a taka. Hi nhlengeletano leyi a xifundza xa ka N'wamba xi la ku koka van'wamabindzu a ku va hlengela aka makungu ya xifundza lexi a nga ya ku va xi ti vekisa swa nga a ndhawu yikulu tshinya ra leti kongomaka a nhluvuko ni ku tlakuxa amabindzu hi xiyimo xa tiko ra hina na mbeni ka matiko ya vavundzamano. Jaime Mirandolino, murhangeli wa makungu machiwaka Mowa Fest, mapatsaka a Festival International da Muamba na mbeni Forum di Investidores da Muamba, ari hikwalaho ka makungu lawa nkongometo yikulu iwa kuva ku kombisiwa a pfindle ra xifundza xa ka N'wamba ka leti lanaka ni mfuyu wurimi na mbeni kuva xi ri ka matshamelo manene a ku va xi koka van'wamabindzu.
1: Wa ku rhandzeka swiringene lawa a ve mahungu ya madyambu hi Misoro Provincial de Maputo ma hlayiweke hi Stel Yumanyisa, man'wana enkameni wa ntoloveto.

0: ikhani stelu yumanyisa kuva utshunelile u hlayela mahungu lawo ku tivisa leswaku namuntlha Danito Nyamposa a kombisiwile swanga mutlhavukanyisi muntshwa wa Ferroviario di Maputo ndzhaku ka masiku ya guje-guje hikwalaho ka ku kinginzeliwa ka ntlawa lowu wa ku khavela xikhumba xa minenge a xifundzankulu Maputo kumbe dorobeni la ka Maputo. Danito Nyamposa a tamelisiwa Ferroviario wa ka Maputo hi nkarhinyana ku va a kota a ku wupfisa ntlawa lowo lana kombisiweke ka vakumeki ni lavo tala ku va a va yena a nga ta tlhavukanyisa ntlawa lowu wa bola kusukela ka siku la namuntlha ku ya ka masiku mataka. Lipelile yi ta va hi nkarhi wa 17 orange na 15 kasi i 17 na dash i 17 orange na 5 minutos hi kunene hi faneleke ku va hi kwehleta Alberto Langa ku va hi nyika nongonoko lowu vulavulaka hi ta mafambele ka switarata swa tiko lipelile.
1: Tiva hi ta mafambela switaratwini.
2: Vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.

0: Hoyo hoyo kana ngono kunwanyana wa mafamala manene stratwini. Viki lundzeke hi sungule mabulu na ize novele murangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa xitshungu mayelano ni mafamala manene stratwini hi ximu xa xifundzankulu Maputo lweyi a yeke mahlweni hi ku dyondzisa ni ku tsatsiya mayelano ni matirhisela manene ya switarato kongometweni wa ku fikela timhangu. Ku tata marito hi nga luza ntsutsu wa leswi ata kuna swona murhambi wa hina hi munyika nkarhi.
1: Mina Jose Novela ni chef wa section d'instruction wa Ujunzisi College Fundzakulu ka Matswana.
2: Hi tlhelo lava fambisi kumbe lava fambi minenge tidyondzo leti mi tidyondzisaka switarateni va ti amukela hi ndlela muni?
1: Va ti amukela na va tsakile. Hi khanela futhi hi xitrada circular ku ni ndhawu yin'we leyo ya ku a vatsongwana vanyingi va tsemakanya xitrato va xikolweni ene hi benga le kule amakina wa ku kontrolala a velocidad a va hanyi tiku va zona leliyani va kumeka va khensa swinene ni leswi endlaka swona. Porque khaleni ka kone na maphoyisa na manga kumeki a ku ntingo sto tala maji ka nkarhi lowu hi nga sungula hi wona ati swoswi hi hamba ku ntirho lowu va kumeka va wu tsakela swinene na ntirho lowu hi wa endlaku porque hi vhitara tinghozi ta ku hambanahambana a lomu switarateni ni vo vachayeli va mimovha se va swi tiva na hambi hi nga li kona swa ku ndhawu yo kasi non pode hi tsutsumisa movha porque ku ni vatsongwana va ku pode va tsemakanya xitrato ka nkarhi wolowana.
2: Mi vulavula lana u kumbe mi vulavuleli hi mapasadera. I swini mapasadera?
1: Un'wana ni mun'wana loyi a fambaka lomu xitaratini na tshemba kan'we swa ku lomu ku nga ni makruzamento ku ni ndhawu leyi nga pendiwa hi mavala ya ku basa alaya hi kule a nawu u nga veka kona swaku hi lani a lweyi a fambaka hi minenge a fanelaka a ku tsemakanya hi kona a tindhawu letiya ti kumeka hambi lomu ku nga ni a swibedhlele ku nga ni swibedhlele lano va fanelaka hi nga khanela hi yo xita provincial layani nakona ku ni ndhawu leyi yi vitanaka swa ku va fanela ku tsemakanya hi ndlela leyinene mahlantsweni hinkwako lomu se hambi doropeni hi nge khanele hi matola so doropeni nakona tindhawu tinyingi ti ni mapasadera swi laveka loko hi ya xela doropa zuza xifundzankulu ka Maputo loko hi vona tindhawu ta ku fanele ti ya hini na hi famba hi minenge ku laveka hi ti tirhisa nimpodi hi tsemakanya xitrato amakazi ka mimovha porque hi nga tshuka hi nga dyiwa hi peridera ra zan'wa.
2: Hi tini tindlela ta matirhisela manene ya pasadera ku va u tsemakanya xitrato?
1: Loko a munhu a le nkarhi a lava ku tsemakanya xitrato ku laveka nyima lani ka paseyo kumbe berma berma hi hlaya swa ku hi lani a xitrato xi gamaka kona lani xi sungunaka akulukula ka misava lani xitrato xi gamelaka kona hi nyima kolani ka paseyo berma hi lavita ku sunguneni a tlhelo bya xinene hi lavita tlhelo bya ximansi hi pinda futhi hi lavita tlhelo bya xinene tlhelo bya ximansi loko hi kota hi swi persebera swa ku a movha wuli kule hi tsemakanya xitrato hi ndlela leyinene ni mafambele wolawo futhi ku jeka hi famba hi tlhelo bya xinene ha swi tiva swa ku mimovha alani Mosambiki hi famba hi tlhelo bya ximansi hi netenge hi famba hi tlhelo bya xinene mara hi kota ku kontrola movha leyi yi buyaka hi hlanganaka na yona se movha lowu loko chuka wu ve ni a maproblema ya ku fambelana ni matravanche hi ta kota ku hi tsutsuma loko movha lowu u diba hi ta kota hi tsutsuma ene tenge va swi persebera vanhu sempre ku famba hi tlhelo bya xinene u nga ta nyimela movha wu buzinara porque sempre u ta swi persebera swaku movha lowu heyi a mafambelo ya kona ni nga kota

0: mina gama uchova lomu uta kota ku timvekela ka utumlaka kwako
1: isona loko munhu a famba loko ali stratweni leso loko ali kapaseyo hikuva nga li kapaseyo swi sinsi kuva a famba na chava swinge anga hambi ku famba hombe anga famba hombe
0: a munhu loko ali kapaseyo i direto lomu a fambela a fanele ku fambela kona namba famba hombe nambe anyima para ku bula ni munhu akuna problem a leswi bihaka hiku vanhu va nyima lomu a mimovha yi fambaku kona va bula va dzungulisana ndzava se loko va vona mimovha hikona ja va trapa jararaka jao a mun'wanyana po da friend mun'wanyana po da ntshaku ja ku gama ku ve ni tinghozi leti ja leswi hi dyondzisaka swona ku loko a ja u famba a va fambe paseyo u loko a ja u bula a va nyimi handle ka paseyo va bula kone nampo di le nkarhi wa ku leha futhi ti nga se ri nkarhi wa wutsongo va dzungulisana ndzava va gama va dya mbangu wa wunene wa siguru kumbe ku lomu nga ni mabangu ma jardin va tshama va bula kona
1: hi ni swibuluwana leswaku tsemakanya hi swona switirato swi nga yakiwa ngopfungopfu kolomu xifundza xa ka Matsolo swi akiwile tindhawu ta ku talatala vanhu vanyingi va swi tshika a swibuluhani leswiya va tsemakanya hi switirato mi va byela yini vanhu lava
0: hi ni vadyondzisi hi ni ku xuvukiwala kunene buruku byin'wana na byin'wana siku ya khaluta a byi khaluti vhiki na hi nga khalutaka tindhawu letiya hi vadyondzisa a vanhu lava ene hi famba ka swikola swa kusuhi ni lomu nga ni mabuluwa hi khale le Casa Branca ni tin'wani tindhawu kola xifundzakulu ka Matsolo leswaku swa ku a vapapayi ni vamamana na vavhovo lavo va nga ni aidadi leyikulu leyi ku juleka hi dyondzisa a vatsongwana mayelana ni matirhisele ya mabuluwa lawa buruku namuntlha loko no tsemakanya ni n'wana wa masingu dejanus nambe a xikolweni mu heketa ni ku a buluwa yinini i kule pura u nga xweli fambela loko ni nga li kona ta tsemakanya xitirato hi lani ka ndhawu leyani ya ku kala a buluwa se u gama fonile wa ku n'wana a gajiwile a ta dzivala swaku hi yena a nga mu dyondzisa a fahla letsi se hi ya ku tirhisa a xiyenge lexi pura hi kota ku hi khanelisana ni volavo vamamani na vapapayi na vamanu pura va kota ku tirhisa a mabuluwa lawa ma bekiwanga pura ma xongisa xitirato ma bekeliwi pura hini hi tsemakanya xitirato pura hambi lava nga ni mimovha va tsemakanya mabuluwa lawa ku jeka hi ma tirhisa hinkwesu hi vhitana ku kolo mugangeni ungani mabulola hi beka a michumu ya ku xavisa a henhla ka mabuluwa hi beka a michumu ya ku a yi faneleki a ku kumeka lani buruki a ndhawu liya hi ya so i so para hi fasilitana swa ku hi tsemakanya xitirato hi ndlela leyinene
1: loko ku ni ku a munhu a biwa hi movha ku va le kusuhi ni buluwa ku ni ndhawu leyi a fanele ku tsemakanya hi yona se a gama mufambisi wa movha a ya muba munhu luya wa khatisiwa mufambisi wa movha
0: a ni nandzu na yena luya wu tsema loyi a nga ni nandzu na yena hi luya wa ku tsemakanya hi minenge ene luya na yena wa ku famba hi movha ya swi tiva kan'we swa ku ka tindhawu to kasi ku ni malimited velocity a swi leswi swa ku ku nga ni buluwa a nga kona 40 a nga kona 60 km per hour a va piritu lava va fambelaka ni ku dyondza ngopfu timhaka ta mayelano ya ma-accident ma ta dyondza mhaka wa ku va swi persevera swa ku lweyeni a chayela movha wa boya hi wo yi 10 km na yena lweyeni a travesera xitirato a fadlarile se vanhu lava mbizi lava va ta kumeke na va kumeti rero ja hikwalawo ni loyi wa ku tsemakanya minenge ni loyi wa ku fambisa movha ka ndhawu liya loko yi ni 30 km per hour

ingena mfukeni mongano ingena ikutshava lokukulu itsakile ikusa hive ikumana kola kankamalo wa hine lavantsha kankamalo wa hine lavatsongo utave na mineto majimakwakwa ka vukombise bya nongonoko lowu kun'we na zazana Fatima Vidadi na yene malume Julio Mavota hi mi navelelaka vuyingiseti lebyinene ku nongoloko lowu a hi dyondzeni wa siku bya namuntlha wa swi tiva leswaku sonto ni sonto loko swi ku 9 horas na 10 minutos kumbe hi wau muni hi 17 horas na 30 minutos hi nghena mutini waku mangani ku va hi dokadokisana hi swileleto swa nkoka swinene leswi taka ku va swi hi pfuna ku hluvukisa vutomini byebyo swa nga lavatsongo swa nga vantshwa namuntlha mungano hi ta dyondzisana hikwala ka mhaka ya nkoka swinene ka nongonoko lowu inaka hi ta khanela hi lisima bya ku hlayisa matshamela ya moya kumbe importancia de cuidar do meio ambiente hi ta khanela hi mhaka leyi hikusa ha swi tiva leswaku iya ku tala ka tindlela ni Musambiki ti tali hi nsila ya nsila leyi hi hine hi cukumetaka ha swi tiva leswaku kumbe lani hi hanyaka kone ku nga kumeka ku ve ku nchima na hi swi tiva leswaku a nsindzinselo i ku va hi ku kula

hi ta vulavula hi mhaka leyi na yi navela ku cinca mapimiselo munghana, hikusa i swinyingi leswi swi nga humelelaka hikolaka ku hi hanya mbangu wa ku a hi hlayisanga a matshamela ya moya. Hi xifananiso, vona mbangu lowu ku nga ni nsila lani hansi, ku tali hi makhondlo, ku tali hi mahele, swimpungwani ni switsongwatsongwani swi nga humelela lephe, leswi swi hi vangaka mavabyi ya ku hambanahambana phe.

se wene unga ntsongwana wene unga muntu lwi wa kushonga wa kusaseka uni mfanekelo lowukulu ku laveteleni ka ndlela ya ku kukula lomu ku nga ni nsila ya ku tshama ka mbangu wa ku sasekile hikusa na wene u sasekile phela.

na inga setatela mazwitu hi hlele ku mhaka le ya nkoka swinene hi ta yingiseta vunanga lebyi bya lisima ngopfu swinene nakone byi paluxaka swinyingi hi nhleni ku nhlokomhaka yezu ya namuntlha salani hi ku zula hi ta buya ku nga le khale.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas já tikuene karune no kuva ya kuma hlautelo mahungu a Radio Moçambique emisoro provincial ya Maputo ka swana ku shuva na vuyingiseri byinene ku longoloka khwatsi ne mpfunga wa hina lipelile.
2: Hlautelo wa madzungula. Nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana ni dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
3: Ripelile muyingiseri. Vanhu vanharhu va khomiwe hi maphoyisa ya tiko lomu xifundzankulu Maputo va hehliwaka nandzu wa ku va va lumba ntlawa wa vanhu lava va suseke vutomi n'wamabindzu mutswaliwa wa xifundza xa ka Manyisa. Na ku veleswo maphoyisa ya ku vonelela ta mafambisela mimovha switarateni police de transit hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo va basopisa vafambisa mimovha leswaku maphoyisa ka masiku lama taka ma ta karhata ngopfungopfu ku fambeni ka ntirho wa fasini. Mabasopisaka ni ku khwavela vafambisa mimovha leswaku va landza nawu wa ta mafambisela a switarateni. Na ku veleswo mfumo wa xifundzankulu Maputo wu pheti ni ku lulamisa fasini lweyi ku gumbiwa tende lerikulu andhawini liyana ku nga ta kombekisiwa ka bindzu ni ta vukosi bya xifundzankulu Maputo. Kata mitlanga wu tiyisa miri Carlos Manuel Caló i hlongoriwile ka vutlhavukanyisi bya Ferroviari di Maputo. Nzengere ya ku thola Danito Nyomposa ku va a yi rhangela ka minkama leyi taka. Tinhlokomhaka ta nhlawutelo marungula wa namuntlha. Nhlawutelo wu lulamisiwa wu va wu kombisiwa hi Stelio Manyisa a tirhisananaka na Tomas Bruma ka vukhandlisi. Majaha ya Radio Moçambique ma ku navelelaka vuyingiseri byinene. Maphoyisa ya tiko a xifundzankulu Maputo ma ku khoma majaha manharhu ma hehliwaka nandzu wa ku va i ri vanhu lava lumbaka ntlawa wa lava va suseke vutomi n'wamabindzu n'wana wa tiko ra ka Manyisa tiva ndzava hinkwayo ku landza na Domingo Ximakalani.
4: Mhaka leyi hi leyi vonekiki siku bya 4 ka Agosto lweyi a tsutsumaka nkameni vanhu lavo lava a fa va ni swibalesa a ni lava va ningheneke ka munti wa tatana lweyi a dlayiweke lani ntshaku va veke va xanisa ndyangu na va londza a timali nambiloko va nyikiwile etimali ta ku tlhasaka 28,000,000 wa timedical ni matelefoni mabidri. Vanhu lavo hi lava ntshaku va veke va balesela tatana lweyo hi tinhlavu ti zazu lani a veke a luza vutomi ka kwaki va tlhela va tshika makwavu na baliseliwile tinhlavu tibidri na kutani a ve a tekiwa kongoma xipiritana a munyikwa madzungula ka muntu kulama police.

0: 2026 tani ku vula ka Loger GM sweswi ku karhi ku endliwa entirho wa ku pandzelela etindhawu ku nga ta simekiwaka eswikombiso swo hambanahambana na swikombiso empfindla wa xifundzankulu Maputsu. Nakona Loger GM a twisi leswaku ka Fassim Lweyi a xifundzankulu Maputsu a navela eku kombisa hi ntshimantshima leswi swi yelanaka ni ta mintengo ngopfungopfu ni ku rhamba en'wamabindzu a ku va va simeka emitirho ya vona lomu etikweni.
1: Concretamente, esse ponto de vista daquilo que nós vamos apresentar como província, destaque vai para as nossas potencialidades e oportunidades de investimento, olhando para aqueles que são os principais setores da economia, começando mesmo pelo setor primário, concretamente a agricultura, o setor pesqueiro, o agro, o processamento, a indústria, o comércio, o turismo, a logística, transportes, e procurando em todos os setores evidenciar aquilo que é o seu potencial, mesmo no sentido de poder atrair investimentos, promover negócios e dinamizar o desenvolvimento econômico da província.
0: Kulo leswaku kasi a Agência para a Promoção de Investimento e Exportações, ya PIEX, lweyi a pimisaka leswaku ku ta kumeka ku tlula a nhlayo ya 12,000 wa tinkomponi ta lomu tikweni ni handle ka lona na tikombisa minchumu yo hambanahambana. Kasi ka xiyenge xa nyan'waka a Fassim endliwa ndzeni ka swivulavula swi ngo transformation digital i energetica
2: ina Kanimambo Sidomu. Xifundza xa ka n'wamba xi lulamisa nhlengeletano yikulu nga ta patsaka van'wamabindzu va tiko ra Mozambique ni va matiko ya mvundzamano. Nkongometo i ku va n'wamba i kombisa ta vukosi lebyi a nga na byona ka van'wamabindzu va matiko man'wana ya misava. Twana mahungu hinkwawo ku landza na Alberto Paulo.
3: Van'wamabindzu va lomu tikweni na mbeni va matiko ya vavundzamano va ta kumeka aka nhlengeletana yikulu ya ku chuka ta mabindzu yi nga ta endliwaka ka siku ra 8 ka Ndzhati lweyi a taka. Hi nhlengeletana leyi a xifundza xa ka n'wamba xi la ku koka van'wamabindzu a ku va hlengela aka makungu ya xifundza leswi a nga ya ku va xi ti vekisa swa nga a ndhawu yikulu tshinya ra leti kongomaka a nhluvuko ni ku tlakuxa amabindzu hi xiyimo xa tiko ra hina na mbeni ka matiko ya vavundzamano. Jaime Mirandolino, murangeli wa makungu machiwaka Mowa Fest, mapatsaka a Festival International da Muamba na mbeni Forum di Investidores da Muamba, ari hikola ka makungu la nkongometo ikulu iwakuva ku kombisiwa a pfindle ra xifundza xa ka n'wamba ka letilanaka ni mfuyu wurimi na mini ku va swi ri ka matshamelo manene a ku va xikoka van'wamabindzu.
4: Hi ntshimantshima loko hi hamba a festival leyi kumbe hi kulungela a siku leri hi ni makungu ya ku kulisa vukosi ya ku kulisa a nxavo ni ku pfuna a vaxavisi. Hi ta yimela vayimbeleli va Estados Unidos America, va Swazini, va le Joni, va Cabo Verde, kumbe a matiko ya ku hambanahambana hi nga lava hi va khetheka ku va hlengela na hina ka siku leri la 11 na 12 ka Setembro lweyi a taka.
3: Jaime Mirandolino, murangeli wa makungu ma kwimba ka Festival International da Muamba ni Feira di Investidores. Feira ti endliwa ka siku ra 8 ka Ndzhati, kasi festival i masiku ya 11 na 12 ka hi Ndzhati yelwe.
2: Kanimambo Alberto Paulo. Mahungu man'wana ma vulavula hi ku fa ka tihomu a swifundzeni swa ka Manyisa na Marakwene. Mfumo u li ku fa ka tihomu letiya ku vangiwe hi xirhami lexi vonekeke masiku ndzhaku. Twana mahungu lawa na Fernando Sidomu.
0: Xitshembiso lexi xa murhangeli wa xiyenge xa nyiketa swiharhi ka ndzawulo leyi Abel Xilundu lweyi a vulaka leswaku a ku fa ka tihomu leti a ku humelelanga hikwala ka ntungu. Xilundu a vula leswaku a xivangelo a ve hikwala ka ku ntalo wa swibala lomu ti tshamaka kona tihomu leti swi le nkangala. Matshamelo lama endlaka leswaku swiharhi leswi swi kumeka na swi le nghozini ya ku va swi biwa hi xirhami.

Mbiruto zi meyo even kare wakuva hikuma avu yimbi dzwantla wa yeme u hiteleke na provinciano Carlowo hi endlaka hinkwaso kuva hi kongoma layana ka nsimbi ya dzanovhora xinkarhi wunene wa matimu ya siku a nga data na xitori ya amichinini ya Radio Mozambique. Hi tlhamuxile ku fambeni ka le mintirho leswaku Danito Nyamposa hi yena a tamelisiweke ntlawa wa ferroviari wa ka Maputsu, hikwalaho ka ku yimisiwa ka mutlhavukanyisi wa ntlawa lowu ka lowo. Hikuva a mihandzu ya ferroviari wa ka Maputsu mi nga fambi hi lomu swi vilelekaka ha kona. Na ku endleka leswi, murhangeri wa bandla la Frelimo tlhelo murhangeri wa tiko la Mozambique Daniel Chapo se a kumeka dropeni la le ximoyo hi ku kongoma a ku hlengela ka nhlengeletano ya vukhumen'we ya bandla la Frelimo, nhlengeletano leyi ku yimeriwaka ku va yi sungula mundzuku hi mpfhuka wa masiku manharhu. Kwalikaya li pelile hi longoloka na wena hi ntsako lowukulu.

Doropa la Beira namuntlha li tlangela siku lin'wana na li tlakuxiwile li kumeka ka xiyimo xa doropa li nga zanga li hundzile eka xiyimo xa xidoropana. Mhaka leyi yi humelelile hi 20 ka mhawuri wa 1887 loko ku tiyisiwe a ku phangiwa ka musele wa kombela pungwe. Hikwalaho ka ku tlakusiwa ka mujeke wa tiko la Portugal ku ya fika phakathi hi mintamu yitsongo a yi rhangeliwa hi Tenente Luiz Inácio a nga yendza kusukela a Xilowana ku ya fika a Ruangwa, lomo a nga ha fanela a ku ya tlakusa a khokholo la masochwa. Ku fambeni ka ntlhanu wa makume ya malembe na manharhu a ku simekiwa mfumo a Sofala dorobeni la Lebeira ni nhluvuko wa xitshungu xa Mpolwe ni khale ka Manika. Madoropa lawa ya mambirhi a ma kombisa nhluvuko wa wona hi ku yakiwa ka switarati ni ndlela ya xitimela xa ntlhava leswi tirhisiwaka hi miganga leyi ni matiko man'wana ya vavundzamani. Ku fambeni ka malembe lawa ku sungule ku vonaka vukoloni. Muganga wa Bangwe lowu nga ha kumeka ka musele wa Ruangwa namuntlha Pungwe a ku kumeka ku tshama vanhu va le xaka lava Bangwe, kumbe ku vula leswi swa ku va Bangwe lava vunyingi bya vona a nga ha li vatshevi. Muganga lowuya a wu rhangeliwa hi hosi Sidanda, vasolo va mfumo wa Nwenongutapa lomu va Bangwe va nga ha sindziseka ku hakela kona rhese. Phakathi ka malembe xidzana 19 hikwalaho ka ku ngheneliwa hi vanguni na vata hi tikweni la Afrika-Dzonga, mfumo wa Nwenongutapa wu sungule ku hohloka na ku voneka ku tlakuka ka mfumo wa ka Gaza lowu sunguleke a ku kombisa ntamu mahlweni ka Nwenongutapa na wu ya ndlalata mfumo ku ya fika n'walungu ka tiko. Muganga se a wu rhangeliwa hi Muzila hi ku landza wu fambisiwile hi Ngungunyana lava nga ha vonelela swinene ta bindzu la masimu ni ta maresa. A ve henhla ka mhaka leyo Maputukezi Joaquim Carlos de Andrade hi kambela ku sungula a yi endzeleke muganga wa Bangwe a ku ya dyondza ta vuweti ka kombe la Ruangwa lomu na

Halo sela vale ku juku sungula ka nongonoko a yihanyi. Avutomi lebyi bya mahanyela yizu lawa hi nga ku woni na nwaka. Byi hi dondzisa swinyinge leswi kunene nene loko hi nga swi londzisi. Byi mi ni siku hi nga va yi chikwa hi ku he ha tsoneka ku hanya. Kumbe lebyi hi hanyaka swone a hi swi juli na ka fa hi hanyisa leswi manyana hanyaka xiswona. Munhu ni munhu tata o tibekisela mahanyela yakhe lawo a ma julaka leswi a navelaka ku va a nga hanyisa xiswone. Hambiloko vutomi byi bindza, hambi byi na byala, hambi swi ku yini, kambe ke munhu ni munhu a tibekisela swakwe. Hi ni ha ku losa hi emisori provincial de Maputo 102.3 Gileka FM 1.8 metros de onda média, cotane 89.0.

0: A va swi tivi leswaku ngiya na kasi yi na nhlamuselo muni. Vukati byi na nhlamuselo muni. A ku ya vukatini hi loko ku ya tizwiwa yini. Loko u gqokile wo nkhanji wolo wa mavalavala ya nhlohe, swi tlhamusela ku yini. Kasi ke vatswele va kwini ku va dzimbeni siku va nga khangata van'wanyana lava kumbe tinhlangwana leti ti tekiwaka ni wo majaho lama tekaka. Hi ku sakunenene va zon'wa hi ku va. Va nga goka a mafatu. Mafatu va madovisisa ma va maxonga. Kambe a hi yeneni ke. A ku va va londzisa ku xonga ka fatu ni ku va va xongisa vukati byavo. Swi nge kone. Hi vulavula mazidi ya kutano hi ku sa. Ha swi vona leswi swi encekaka ku masiku lawa ya vukamu.
1: Ayi.
0: A ku na zazana, a ku na malume, a ku na kokwana, a ku na n'wanyana nkulu, a ku na nhlangwana.
2: Hanya ndlela leyi pimisaka, u vulavula leswi u pimisaka swona.
1: Ayi.
0: A lilwi wa n'wanyana loko a hi tsalela la, ni dondze xa nchumu.
2: Hanya ndlela leyi pimisaka, u vulavula leswi u pimisaka swona.
0: U dondzile i.

0: ina na ke masiku ya tolo ni chiki loko ni vona swa avukatini byanga a swi tiyi a swi fambi a swi ya kone ni damu mfuni chovela hi xikamba na kone fuzi ampupuloni dakalo hiliwa ku sieliwa hi nyenyana vukati byanga pfa byi zeka zeka laka ku vheni ni pimisini ku va ni suvisa nkatanga hiku sa fane ku hi yene lwe yanga ni timhaka avukati byezi ro pfa byili bya tihonya masiku hinkwawo kutani ni dondzisa nchumu loko ni tava ni eka mamana na ni yela ku va ni ya mukombela leswaku a nga ni dondzisa makungu kumbe mahinga lawa ha woni ni nga kotanga ku va ni pepa a ni hanya ku xanisekile kutani dzimbe ni siku ni jika ni pimisa ku va ni ya ku mamano hi nga ni pfuna phela mina ni nga tanga a swi yantswi swi ta tinkombe fuzi hi va ku holova siku byin'wana ni byin'wana phoke loko u juka a humela la kaya la phela ni tata mu holovisa hi ku sala loko no jika ni ku muphati hi mina ni rhangaka ni muhewula
1: hanya ndle loyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: katanga na yene a ta ni hewula hikusa ali leswi ni endlaka swona a ni swi rhanga swi rhandzi kutani ni yeka mamana mamana a va a ya ni ni ya mu byela leswi mama a wu tivi muzi mamana wa leswi ni nga endle leswi katanga lweyi a hamba dzan'wan'wa ni mu koka hi jini
2: kambe u nga tshami nchumu mamana hikuva ku sukela ka nyamuntlha a ni na wena u ta khoma hi goda njhe u mahe ku kokakoka
3: amenu
2: ta khoma mamani ni famba ni moya wa xikwembu mina amen kutani a wu voneke mamani lexi ni ku nikaka xona lexi ni nga ta ku tamelisa xona lexi i munandzi amen se lexi i bala maxumana amen lowu i nthovana kasi lowu i nhlambu
3: a nthovani ni ta thovela yena
2: kutani mamana ndza ha famba ni moya u nga wu kavinyetele ku va xikwembu xi nga kwata amen
0: hikusa leswi a yenceka swona nga tanga na ha gwenti a na ha gwenti hakunene hikusa he a nga nibi kambe loko o za ha tlhasa la kaya wa tihanyi a kwata ha yini nkatanga fane kuma ni nga swekanga fane kuma ni tshamile ni wa ku tikhuhlela min'wala ni wa ku tipenda min'wala loko ni tshamile fuzi neswaku gola bya nkatanga bya basa a fane ni nga swi tivi neswaku fuzi gola bya nkatanga bya zungeliwa a fane ni nga swi tivi i fane ni nga swi tivi leswaku mimeya ya nkatanga a nga fanele ku va gqoka ya ku va mi hlathukile a mimeya ya nkatanga fa mi ni n'waxule a ni nga swi koti ku va ni mi bekisa a nkatanga fa da bolo hi khisimusi leswaku ni nga jika ni hamba bolo la kaya a ni nga swi tivi a nkatanga fa a nyama a yi da hi khisimusi loko futhi lendzo siku a nga jikanga yendle zazana hi lomu a ya ka dakone nyama la kaya mina swaku ka swekiwa nyama yo we futhi ni nga swi tivi ku nkantinga hikusa ni na nkama a nkama wa nga fayile wa ku tshama ka misisi yi fayile ku tshama ka xipidlo ni tipenda yi fa wale ku tshama ka vhizinge ni tendela timhaka ta tindzava ni tendela timhaka ta ku va ni bula ni tiva ta kwarterawu nkatanga fanga swi rhandzi leswo nakona fuzi a hi ka zatana mina ni katanga hikusa mine a ni rhandza ku va ni tiva mahanyelo ya nkatanga loko a te na ku tlhasa a no khoma telefoni bya nkatanga ni sungula ku va ni secha na ni mu holovisa phoke leswi a foneleke hi manyana a tendereki manyana a yeke ka manyana lava vavasati a bulaka navo leswi mi fa swi ni swawula swi te swinene la ku veni ni nkatanga i fa ni mukhandziya nhloko ni muhewula kutani nkatanga a le munhu wa ku zula a nga swi juli leswaku va ni nga mukhandziya nhloko kutani fa swi n'wi swawula swoleswo loko ni yeka mamana ni ya mu byela swaku a mama a wu tivi muzi xekembuya wa ku va ni nga endle leswaku nkatanga hamba dzan'wan'wa kumbe ni mu suvisa hi ku sa kutani ka zalile ha yene mamana wanga a nga endlanga swimbenyana a yo ni koka a ku n'wana nga tshama la xibankwanini

0: hanya ndlela yo ipimisaka uvulavula leswi kumisaka swona
1: uli nkata ku swiyo yena ke nkata nganka mamana ana ha mu Julie hinchume ku sa leswi a hanyaka swone a swi yeli mamana wanganga matatanga ayo ni byela leswi u jula mu zwinwana nganike I u jula mu zwi wa ku va uta suvisa nkata ku hange ina u jula mu zwi ku va nkata ku hamba dzangwa ngwange ka khulukolana kumbe fanta enje ya ku koka koka ntatisa leswi ni swi jula ka mine ahina ka ina mamana wanganga enhle ka swimbenyana esuka aya teka farashku a farashku ledro a teka leswi nga teka swone a swisila swi hamba mpupu ange n'wananga wa swi vona leswi ni ku nyikaka swona leswi ni ku nyikaka swona leswi I muzwe wukulu wa dlaya kambe u ta zanga hi ku va wenca leswaku nkatako a va dzan'wan'wa u ta mu peta xigadyanini futhi ni ku huma la kaya nga ha ti huma a ta hamba a tshama la kaya a ta hamba a langusa wena ntse
0: hanya ndlela yo yipimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: kunene no teka muzwi lowu mamana wanga ni nyikiki no ya yenca leswi a ni letiki swona hikusa mamana wanga te muzwi lowu loko u ya tlhasa kaya n'wananga u nga ve yenca leswaku u va ni tihonya muya mukele ha hombe nkataku hambiloko a buya kumbe hi fale ku namura rene kumbe fana mane ko lava mavhasana vhola fambaka navo u nga muyangule tlhasa kaya nka wene n'wananga u sweka nyama u yi tempurara njhe nyama le u teka swimuzwana leswi njhe switsongo swa n'wala u ku swi cheleyani lomu ka nyama u swi firijela u hi nkanti nga kunene nyama wu mu nyika nkataku wa tidela futhi u nga mu holovisi u mu tlatlekela mati nkataku u teka switsongo leswi u chela u ta mu vona nkataku a ta ku zandza u tlhela u ya mu zwikinya u mu jelela mpahla leya ku xonga tigokela u tshama na ye u mu sofisela u tshama na ye lomu ndlwini u mu nyika mabulu ya manene ehe u nga mu hambeli tihonya u to mu vona nkataku a ta buya la ka diretu futhi kunene na tatata nkwama na u nga zanga wu gubutile a hina ka I ne muka ni ya yenca swoswo ey vonani mihandzu nkatanga kutani hi xibuyi ka xitiretu nkatanga kutani xinene nkatanga ha hena tihonya ha ha holovisani nkatanga futhi a nga ha swi zandzi ku humahuma hi la kaya nakona loko ni nga mu bulisi nkatanga futhi o kwata nge namuhla wo va na yini ho heyi phela lexi swi endleka ku va ni za ni twala papela namuhla hi lexi hileswaku loko ni ku ni dyondzile xa nchumu mamana wanga loko a ta ve a vona leswaku mhaka la kaya kutani yi sungule ku va yi cinca a na ha yi mangala phela loko ni mu kuma mamana ni n'wi byela ni ku he mamana wu phela a mukongwana wa ku hala a cincela ka fuzi phela hinkwaswo leswi ni yenciki swone mamana wanga u ni pfunile ku sa swi tizile
0: hanya ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: mamana wanga e ni khoma xikatla kunene a ni xingaza a ni byela leswi n'wananga a vukati vo tiyisela loko va ya vukatini vukati bya kantingana

0: nga kunyika swone nwananga a hi muzi imunyu lo ninga usila ni usilisisisa uva u hamba mpupu ni utundriela ka xipapelana ni kunyika ni ku famba yo temporary nyama u chelaka swakuda u chelaka mati u chelaka nkataku u ta muvona nkataku ata buya ka xitirito loko umu sosela umu sekela swakuda leswa swijulaka unga mu hambile ti honya na uyentsha leswa imunyu nwananga
1: hanye ndle lo ipimisaka uvulavula leswo pimisaka swona
0: ayi hego salo ku sheka swakuda swilunga ulunga swakuda swinga tshami switwakala vukatini anga ta ku ati ku zandza ati honya ti tava ti nge kone vukatini ati honya ti tava ti suva oh unzi pfuniki we mamana fane byi jula vukati lebyi ni ya nuna fane mu jula kambe ni nga gwenti hi ti honya ku sa mine hi mine fane nga lomuka kunene hiku sani zandza mi nchumu leyi nga tanga fanga mi zandzi ni nga ku tshama ni tipenda tin'wala ni tshama na ni xongile ni nga tanga ni nga munaki futhi ni nga tanga ni muyencengi hi loko yene yi lijeni yi nga n'wansati laka ya kusa loko a buya na muhewula
1: hanye ndle loyi yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: ayi e mamana u ni pfunile.

Kutani, loko ni ku byeleswa ku famba uya kantinga nyama u kantingela nkatako, hileswaku u le vukatini.

0: ivanga ni vanhwanyana va kufana ni lwe lava va zendzelekaka va jula swimuzwa muzana aku va va ta sina ra vanga tavu kasi vona hi vona va kalaka va nga swi tivi leswaku vukati ka simpsini mamana lwe a ve ni wusunga kati lebyi byikulu swinene hikusa vukatini n'wana nga vo kandza a vukatini vo sweka swakudya swi nga tshami swi lungha swi tiya a nkataku hambiloko wo va ni timbuyi hala handle loko o za wena a ku teka tata ku beka lomu ndlwini a ku wena u nkatanga n'winyi wa muti leswaku n'winyi wa muti loko u nge si na mutsumbula wa ku mugungugungu nakona e fuza hambiloko o va ni buloko ku tlhasa kwini nkataku a va ti tsema a ta buya na hali hi ntirhi la kaya muhlayisi mutendere hikusa hi lwe mi nga fungelana u ni tihonya ha yini weni wa n'wanyana hi ku sala kaya u ni mpfunga u ni vuswa u ni mafuzwa u ni makhala ni tihunyi nakona u ni mati ni sabawu sweka u hlamba kusa nkataku a ta buya e wanuna wanuna phela ni ye wansati wansati kambe hi tolovela ku hlaya hi leswaku loko vavasati va ti velekisa a yenca leswi swa ku chuka lwe hi yene lwe hi yene a suka vukati lebyiya kandza lebyiya kandza lebyiya kandza lebyiya loko a tlhasa lahaya a xitichini lahaya na ku la kutani a ni sikwenta wa malembe kumbe sasenta a gangisiwa u to va vona vanhu va khweletana va ku hi mamana loko kulanga kulanga a wa hi ganisa kasi hini leswi hambileswi hi nga ni manovhenta loko hi ya yima lahaya hi gangisiwa va ti ombu ya ngwana a xikoxana lexiya xi ti kumele n'wanyana loyi a taka chefa malepfu a va a khuhlula a kazaku lebyiya byi heliki hi nhlavela hikusa hi ni vavanuna a hi na ndhava ni tlangelisisisa ngopfu mamana lweyi a swi kotiki ku va va ni vusungakati lebyi bya ku chuka silamunyi wo hamba mpupa a teka nyika n'wana ku n'wana a nga famba u ya lunga nkataku a ta buyela lomu ka kunene fa nga dinyama lwe wanuna hikusa mfa u nga swi koti ku kantinga namuhla wa kantingeliwa nyama a swekeliwa swakudya ku cheliwa swo swimunyana leswi kasi swimunyana leswi pura swi ya lunga swakudya swi nandzika i vanga ni van'wanyana va nga swi koti ku endla swoleswo va sweka va tata munyu a ku yini lwe wanuna loko a huma ya kuma va tirheza va kantinga munyu va chela ni wuzivizi va kantinga nyama va chela ni wuzivizi a vusa va sweka hi mafurha ni xitemburana byi nandzeka laka ku veneni a nyama a da siku ni siku loko u tlhasa khisimusi kutani a jula nkaka na ta hlukuhla a wu swi koti ku endla leswo he ku ni wena wa n'wanyana enje kumbe wo tiva leswaku vukati hi byo bya ku tshama laha ya bangeni u famba wo dawu mapiza ra wolawo u famba wo dawu mateka we wolawo a wu swi koti ku xava tleka wo xavela nkataku wa boyata ta dala kaya u ku nkata namuhla hi navela ku va hi da handle u sweka nyama u beka menza laha ya handle lahaya u tlhaveka gezi n'wi tshama handle n'wi hi daka a wu swi vona swaku swi ni lisima leswo a nkataku wu mu langusa leswaku a ni xavela wu mu khuhla a nga na nkama phela siku ni siku loko dyrixa wu ya tipala kacha a nghena ka xifambo hi luya khwela ya ntirhweni kambe loko a le kaya laka ya hi nsonto mu zyikinyi u mu susa thayi byi nga nkolweni hikusa a nga na nkama wa ku tizyikinyi a pfukaka na bya na bye hi wusiku hala furha twa ni xirhami a ta hlambisa ku yini ku va tikhuxula hi nga mujulula siku nkata ku keta mati mabila u tshama na hi laha ya mahosi laha ya ku nkata i nga buya haleni a mantshaku lawa u muzyikinya nkataku hi ku sangana nkama ku tizyikinya a fambaka na ha xweli ntizyweni a tirhela wena a ta ka a buya ni mali a ta ku nyika futhi u va u ta ta tlhela u chela mapenda wolawo ya ku penda milomu mabatoma he ku neke n'wini
1: ayi
0: mama no ni tlangela ngopfu swinene na ka u sungaka tilebyo futhi na ka fakwo byi tirhisaka na va ku tala a vukati hakunene bya ka tingana loko byi nga ka tingani a wu na ku byi tshamela leswi ke wena u hlaka leswaku a wu ni nomu liwaku loko nkataku wa tlhasa laha he hi wehi nuna wa kone u nga byi kandza wukati wanuna a nga byi rhandzi pongo futhi wanuna a nga swi rhandzi leswaku wansati li yena a khandziyaka.

0: ehla ka xitshamu a khwela ehla he a fata vangeli wa nuna aw he yo way anga swi zandzi leswo wa nuna hi khona a tlangela kona ngwanina u veke u swi kota ku va namuhla kutani wa tibeka hansi ku sa wa swi vona leswaku ey a wu phazamile dyondzisani vangwanyana kuloni lava na vona va yaka va ya kombela ximudzana xa ku va va ta enca va nkata vuyile va dya n'wan'wa kumbe va ta enca leswaku va nkata vo va suva hikuva va va hlupha la makaya namuhla u swi vona swa ku vukati bya nandzika a nkataku xi ku tshamela ka hela kaya u tigqoka ximeyasayana xa ku tshamela kaya u sweka na xi ku langusela nkataku ku nyoxisa ka swone a ku pfuna ni ku vandla xinyalana lweyi wa nuna hawu i vangani van'wanyana va swi navelaka swoleswo a wu dyondzangake kutani leswi ha ku tlangela ke na wena namuhla wu buyeka ntiyiso a wanuna vu mu bekisa hikusa ni ye n'wansati vu mu bekisa kambe misaveni leyi loyi a nga enci lwa ku bekisa munghano i wansati bekisa xiluva lexi u xi kumiki he
1: hikusa hakunene n'wananga u wu tihlayela ha byaku mfumba swi zandzile ku hlantswa ha dumba hambi wena ni ku hlamba mfumba swi zandzi
0: o
1: hikuseni swo ngo tshamelela min'wala ya vangani na van'wanyana va byi ngoxa va tshamelela min'wala va tshamelela telefoni va tshamela wa whatsapp lwavo mafacebooki a wanuna tata a nga swi juli hinkwaswo leswo u ta u kuma kwini nkama wa wena ku endla tin'wala ka nkataku ya ku endla min'wala ya nkataku kumbe ku mu hlerise nchansila kumbe u lulakusela mpahla ya nkataku na loko byi xa wena wa ku thacara loko byi xa wena wa ku zon'weka he u zon'weka yini u zon'weka hikuva u tenda na matelefoni swi nga encelakaya u fana ni mali ya ku xava xikopela xa wurumbe kambe u ta kuma mali ya ku xava magagati lawo kutani nkataku loko va ku yavula ku mu khakarakhala a nga swi zandzi n'wanuna leswi a ximudzana wu ta xisenca hakunene hikusa loko kutani wanuna ta sungula ku va ku hewula a ku khakatela hi leswi wu n'wi yencaka swone u ta tshiwa ku ukati byo ka byi nga ku julanga kasi kunenenene wena hi wena ukati u byi khavaka hi nenge o mbuyangwana juru a vukati hambi loko byi kazata kambe ya kuchuka wena wa mutamela ingi hi loko ha ahe o kange munhu kumbe u kange nkataku o va munhu xoleswi xa ku gama leyi vo sopa byin'wana bya masiko u ta va u n'wi hlunyela loyi wa nuna u u nga ha n'wi kumi hikwalaho ka ku veve ku dyumbelisi ku yingiseta byo munganungano ku yingiseta loko va kwa hi fambe ka manyana kusa manyana tiva ximudzana lexi encela leswaku nkata va buyaka xigadza na xa batoma ni vrinixi wo minela swi tiva va ku peta wana ka batoka xigadza na xa batoma kasi swivona yi a ku wa encele swa swi yulaka phela loko u suke ka ya ku ya ukati na uzaka wuni loko ni yaka malume he u tiye ku ya ukati na hambi loko ti tlhuva uzaka ku yaka malume u yale vukati ni musaka malume va thasake va dedela ana ni ku na malume wa xitata ta swi kota ku va pfuka tirhandzukulu kasi lana wu le ka vutukululano le kaya a munyuki loko va ku nyike hi mana lowu i khani wu tirhisiki hi ku sana namuhla kutani wu ku buyisela michumu le minene nga ka ku sanga tata namuhla xa tshamala kaya xi tidela huku le wihi lungike ku sana dumba hambi ka va wona ni ku swenga mfu nga sweke ku sawa na nkama i khani wena wa manyana
2: hanye ndle leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: yi nga mu hlayisa nkataku na wena u hi twaka u swi tiva leswaku nkataku loko byi xa byi ra xikento u kenta swakudya leswi u swi kenta u nga swi patinyeteli kenta muzu hi tlhelo kenta mpunga hi tlhelo kenta vusa hi tlhelo u mu pfuxa nkataku ku nkato a hi famba u ya u ya kuma xikendo lahaya u beka cana lahaya masalini lahaya a pfuka nkataku hayada a va khwevani cana

0: hikwalaho ka nhlengeletano leyi murhangeli wa Partido Frelimo tlhelo murhangeli wa tiko Daniel Chapo madyambu ya namuntlha a vulavulile ni swirho swi nghenaka ka nhlengeletano leyi lana vulavuleke hi nkongometo wa yona.
1: Nós vamos ficar aqui na cidade de Chimoio durante 3 dias a debatermos de forma muito profunda aquilo que nós discutimos ao nível das células, ao nível dos comitês de círculo, comitês de localidade, comitês distritais, comitês provinciais, que são as principais preocupações do povo moçambicano. A Frelimo é o partido do povo, trabalha para o povo. A Frelimo surgiu graças ao povo, por isso o povo para Frelimo é o ponto de partida e o ponto da chegada.
0: Ave murhangeli wa Partido Frelimo, tlhelo murhangeli wa tiko Daniel Chapo loko a vulavula ni swirho swa ku huma ka matlhelo ya ku hambanahambana ya tiko swi kumekaka dorobeni ra Ximoyo ka nhlengeletano yi nga ta sungula ka mundzuku. Ku tlula 35 wa magidi ya vanhu va ta kuma mati manene ya ku nwa hi ku yakiwa ka 5 wa tindhawu ta ku pompa mati xifundzeni xa ka Vhilankulu xifundzankulu xa Nyembana. Tindhawu leti ta ku tirhisa michini ya miseve ya jambu ti yakiwa migangeni ya Muwapsa, Mapinyana, Kabelana, xihlale xa Bengerwa ni Ntsindza ka xifundza xa ka Vhilankulu. Ntirho lowu wu katsa ni ku lulamisa tindhawu tin'wani ta ku humesa mati letitsongo ni letikulu ta ku tirha hi miseve ya jambu na ku pompiwa mati ya ku tirhisa mabomba ya mavoko. Administrador wa xifundza xa ka Vhilankulu Jose Jeremias a yingete hi ku vula leswaku hi ku yakiwa ka tindhawu tintshwa xifundza xa ka Vhilankulu xi lava ku tlakuxa ntirho wa ku yavela mati ka xitshungu lowu nkarhi lowu wu pimiwaka hi ku fikela ku tlulanyana hafu ya xitshungu xi pimiwaka hi 200,000 ya magidi ya vanhu. Vugan'wini bya nan'waka ku sungula ntirho wa xiyenge xa vumbirhi xa ku biya rithangu ra ku vhikela ku gidlika ka misava nkingeni wa doropa ra Beira xifundzankulu xa Sofala. Mahungu lama tivisiwile namuntlha hi murhangeli wa konsedlo munisipali wa doropa ra Beira Albano Kariji ka minkhuvo ya ku tlangela ku hundza ka 115 wa malembe ya ku tlakuxiwa ka xidoropana xa Beira ka xigava xa doropa. Albano Kariji a vulile leswaku ku landziwa ntirho wa ku lavetela van'wamabindzu lava va nga pfunisaka ku ya ka misele ya ku khulukisa mati ka tindhawu leti ti sweleke ku taleliwa hi mati ya mpfula. Makungu ma pimiwaka hi mali ya ku fika 7 million wa timetical ma patsa ku ya ka rithangu ra Betown ra kusukela Praia de Turil ku ya fika Chombe ra Maria hi mpfhuka wa 12 wa makilometro. Mitwa mahungu ya vusiku ya Emissora Provincial de Maputo. Mahungu ya matiko man'wani ya misava. Tiko ra Republika Democratica du Congo ri ta amukela 5,200,000 ya swibokisana swa nyezana ya ku sivela mavabyi ya Ebola. Mimirhi leyi yi huma ka nhlangano wa ntwanano wa matiko wo hanyelaka ta vudhawu ni vapfunisi. Hambileswi ku nga tiviwiki hi yentelelo leswaku hakunene nyezana leyi yi ta sivela hi ku hetelela mavabyi ya Ebola, hubyana ntwana wa matiko yi hanyelaka ta vudhawu ya tshembisa leswaku i nyezana yi nga ta endla xo karhi ndzhaku ka ku va yi ringesiwile ka swiharhi kutani ku kumeka leswaku ya sivelaka kunene xitsongwatsongwana xi tshakelaka mavabyi ya Ebola. Ka ntsengo wa nyezana wu nga ta nyikeliwaka xiyenge xin'we xi ta tlhaveliwa ka xiyenge xa vunharhu, kasi ntsengo lowun'wani wa hafu wu ta tlhaveliwa ka vatirhi lava va nga phambeni ntirhweni wa kulwa ni mavabyi ya Ebola tanihi ku leleta ku hlaya hubyana ya ntwana wa matiko ku hanyelaka ta vudahu. Varhangeli va matiko ya nhlangano wa matiko ma vulavulaka xiputukezi swa nga ririmi hi ximfumo hi vona va fanelaka ku twanana leswaku xana i mani a fanelaka ku landza ku rhangela nhlangano lowu. Lowu wa ve ntwanano wu kumiweke wa vunharhu loyi doropeni ra Dili tikweni ra Timor Leste ka nhlengeletano ya vaholobye va nhlangano wa matiko ma vulavulaka xiputukezi swa nga ririmi hi ximfumo CPLP. Nkarhini wa kona sekretari ya general wa CPLP n'wana wa tiko ra Angola

Maria de Fatima Jardin a vule leswaku nhlengeletano ya vaholobye va timhaka ta le handle ni ntirhisano va CPLP va endlile nhlengeletano ya nkoka a va khensa vurhangeli bya nhlangano lowu namuntlha ka siku. Ta matshamela ya nkama, vaxiyi va ta vuxa bya dyambu ni ku cincacinca ka mheho siku rin'wana na rin'wana. Vaxiyi va

xiyise xin'wana na xinavo xi tshamile xa bula ni vanghani va kona va bula va bula va bula se xi ngu ey laha ni nga kona ni xikhale ni mhaka yi ni hisaka mbilu swi vongo i mhaka munhu ngu e a nsati wa mina masikwana lawa a ni modo wa ku loko ni la ku mu khisa a ni kobrala mali tolweni a ni kobrale sin hi khisi lalimi se vanghani va kona vango wena swa yantswa ku kobrala ku sin hina a hi kobrala duzenju.

0: kuyaka ku bi kukuzwe kukutititi kuza ku hela xipimo xa 15 minutu akusekeleke munhu baba le khaleni ka kona Joãozinho asekeleka hi mali yeshe se prisoro wa kona nge swila ku bala ku wena mbongolo ha swona ange hayi kona prisoro ani mbongolo no sekeleka hi ku twela usiwana hi leswaku leswi ni ngo chuvuka ni vona leswaku hi wena weshe u nga yima swantswa ku va ni sekeleka ku va ni yima na wena
1: E pimos e cachos, o blá deixa novidade.

Na nengwile pirisoro wa kona sa ku tlula nimpimo. Ayima hiko le phambene ka kwadro. Ange ya loya switiva ka leswi swa ku imbongolo a vele kanwa sekele ka yima.

lawa ma fambele ya yini loko wanta mu hlayisa wa zinlo ataka hikuzi ta tlhela hi va kola ku va hi ta ku dilida phoke u nga kaya njombo ya kona yikulu José Ariel Makwakwa Rambujinho Sandra Rafael na Tomás Bruma va ku tisele mun'wana zumuti va bye.

Hakanyingi kuna xiputukezi lexi hlayaka ko hi ta do mentiroso mente tres dias no quarto dia fala verdade ninguém lhe ouve porque sempre mentiu anga leswaku vakithi muhembi wena muhembi nzi wena loko si va hlaya ntiyiso a va ha ku yamukeli kusa masiku yo tala wu ve mukanganyiso we muhembi kutani na tisola na meko lani kusa u phika u kombela rivalelo kombela rivalelo kombela rivalelo kasi na kulori Zeriel Makwakwa na Ramu Nyaxoxwana loko se va nghena makena va ha hlayi vo tekela ku nghena wa ku ndzumulo kutani ku sunguleni a hi vule leswaku a va kona kasi va kula kusuhi khani mami ngopfu swinene hikuva mi hi nyikile chance ni nkama wa ku va hi twa mafenya ka nongonoko lowu nge ndzumulo kutani sweswi ko sala timinete ti ri titsongo ngopfu swinene ku va yi ba nsimbi ya 22 hours ku na vunanga bya manyawu ngopfu laha kambe vunanga lebyo

0: nongoloko yena unangantin kampitincha nongoloko wa radio msambiki msor provincial di Maputo lo yakamfukeni e vikir mwana rwana lokufika sikro muni ngaro 22 hours and 10 minutos kunene namuntla nakona maendlela wale wa mangwe e kwezala kamintiro ya radio msambiki amfukeni 102.3 FM na 1008 ka onda media langwa ilaveta tilaka nakona ka internet i www.rm.co.mz epe Maputo unga skota kuva ulongoloka ni mintiro yina ka vunanga ntin kampitintshwa ikuva u ilavetela ka TMT ka kanal of 123 nakona unga ilavetela kusukela magodi yo 89.0 FM a Ponta Dori 90.0 FM yenzeliwile ka vusiku bya namuntlha mingiseto ku rhandzeka ya ku wezela nakona hi ku tisela leti ti lulamiseke ku va hi kota ku va hi bula ni ku va swin'we hi tlalamba ka vunanga tinkambi tintshwa hoyo hoyo ri pelile nga va hi bula na mani
1: ri pelile papayi na khensa ku yo zeliwa ndyangwini wa Radio Mozambique ni minini vitu dranga hi mini Zelfa Mangwele ni tswaliwa ka tiko drakanyaka xihlali xa kanyaka lexi xi nga kola ka Maputo kambe hi wutshamu ni tshamisa marakweni ka Bairumali
0: hi swona hi etlangela loko mu swi kotile ku va loko hi mu rhambile ka siku ra namuntlha mu swi kotile ku va mi tina byalisa mi va mi kumeka ka mintirho ya Radio Mozambique na swilexitano hi ku rhambile laha na hi navela ku va hi bula hi ndzimi ya wena leyi sunguleke ya vuchayi hi ndzima ya risima swinene hi vona lana tinsimu tinyingi leti tshameteleke tinsimu leti tsakisaka swinene tinsimu ti dyondzisaka kasi xipungwana lexi xa vuyimbeleli xona xi ku nghena lembe muni nakona u sungule lembe muni ku va u khandlisa vunanga
1: khanimambu papayi xipungwana xa vuyimbeleli xi hingenile endlondweni hi 98 kambe ni juli ku ni swi landzelela a ni kumanga mukombi ndlela wa ku kombisa swa ku ni nga va na ni gravara kwini ni nga va na ni ya yimbelela kwini lani tinsimu leti ti tshamiki ti khutriyela kambe hikwalaho ka ku Yehovha wa matimba a ha ni voleki vutomi na hali kone xi tlheli xi ya pfuka hi matimba ngopfu swinene xipungwana lexi ka lembe ra 2025 hi outubro
0: leswona hi laha u sunguleke kona ku va u khandlisa vunanga lebyi
1: hi outubro loko xipungwana xi pfukile hi matimba kahlekahle hi september outubro ni sunguli ku tsutsuma ngopfu swinene ku juletela swaku lava va nga ni khandliselaka ku ve ti trama hi ka xan'wanchumu ti ve ti ta kuma ku haxiwa ni ve ni va kuma kutani ku sanka mutlhasili wa ku ni humesa leswi swi nga kona endlondweni kumbe mbilwini ku va ni yavelana xikan'we ni vamakwerhu
0: hi swona a loko u ta va u sungulile ku va se u khandlisa vunanga u titwise ku yini
1: loko ni sunguli ku ve ni xipungwana xi pfuka hi matimba papayi ni tikumi na ni ndi mun'we lweyi ni na byalaka ni vevuka hi ku sanitahla swa ku tinsimu leti a ti tshamile tone ti tumbelile kumbe ti tumbetiwa era tirazo ntsena kambe loko xipungwana xi te sungula ku yimbelela ni hambi ntlhanu wa tone na tibidri ku patsa ni leta tirazo ti enca khume hi nkama wa wun'we ntsena wa nkatsakanyo wa tin'hweti tirazo nakona ni hlaya leswaku mina a ni tswali ka papela swi tshama ntsena ka ndlondo maxikutswala na swikota kambe a swi ni pfumeti ku ni tshama hansi ni tswala ni tswala maxindlondo yanga ya swi bekisa hinkwaswo
0: hi swona ekensa hi ku twa u yimbelela laha hi ntshimantshima u yimbelela vunanga muni nkongometo wa vunanga lebyi hi wihi wa kona
1: hi ntshimantshima a vunanga lebyi mina ni fambisanaka na byona mara benta kun'we ni gospel kambe ni nga hlaya swa ku na juntela maxikahlekahle i gospel mara benta
0: hi swona
1: khani mama
0: ku ta fika swoswi tanihileswi hi lembe ra 2025 se ku tlhele ku pfuka xipungwana lexi matimba xa vuyimbeleli xa vuchayi se u va u khandlisa khume ra tinsimu u nga ve se u na albamu
1: album a ni seve nadru nambi hi mavhidiyo clipi a ni seve na woni na hali kazri ni tsutsumatsutsuma ku juletela padrinu hi ku sa

0: sikwana lawo kumbe malende lawo hinkwa swilo kunga na padrinyu a swikhanyi ni juletela padrinyu nambi hiswo swininga mutini wa Rad Musambiki munwani munwani lwe ani ingelaka anga swikota ku veni yena tipatana mina yencha padrinyu ngopfu ngopfu na ni vulavula hi tiku drakanyaka administrator wa xihlali xa kanyaka hikolaka lisimu le dzini dzi hambiki himbilu ni moya ku veni tlakusha tiku le dzini tswaliwaka ka drone nga xihlali xa kanyaka ani navela swa ku va patrana na mini vanhu lavo kunwe ni bindru mabindru la manga kone ka tiku le dziani hi vulavula hi ma restauranti hi vulavula hi ma lodge hi vulavula nje hi swi famba famba inga maboti la manga kone kanyaka kungala wa mavitanwaka ku hi matrangi manwanyana mavitanwa ku hi timbarara kambe ni cruzeiro le dzisuka ka tikweni ra Afrika Dzonga na dzibuisa va turista tikweni ra kanyaka kuni va representanti lava voni vanga voni va fambisana ka ntamintirho ya cruzeiro swangi hi leswi unanga byanga byi tla ku xikiti ku lebyiyani na byi swikumba kumba a michumu leswi hinkwaswo a ni navela swa ku hika kunene va ya ndlala mbilu na vone ku va va yamukela unanga lebyi lebyi kulisaka tiku lebyi byi tlakuxaka tiku drakanyaka xihlali xa kanyaka lexi kumekaka ndzeni ka maputu ku va va ni pfuna hi ku hamba ma-video clip kani mama
1: isona ya kukuma ka loko u ta vusungulele ku chaya lwe yintsimantsima a yendla leswaku a loko u tshamile u ehleketa u vona leswaku a ni navela ku vona mina ni chaya ku fana na manyana lwe a ku yendleke leswaku na wena u titwa na siuli ka ndzima leya vuchayi a nga vi mani ka vachayi va khale
0: a vachayi papayi ni naveli uyimbeleli va kona Mashkuni lwe minini na veliki kuna minini vi mamana kumbe wansati wa Msambiki lwe ya tikombisa ka mintamu. Ni nga vulavula hi Lourdes Mutola hi ku ni navelile kuna minini ve mun'we lwe ni nga tutrumaka. Kambe a mukhandlwa ni wu kumanga. No ni nga kumanga mukhandlu wa ku fana na Lourdes hi ta wu tutrumi. Ni vona swa ku ni nga byekela ka tlhelo bya vuyimbeleri. Kambe Avelino Mondlane a ni vuyimbeleri lebya byi ni nyoxisa byi titimeta ni mbilu yanga ni nga ha hlaya Riziyana Jaime na yena i mun'we ka lava a mbilu yanga a yi titimela a ku ve ni navela ku fana na vona.
1: Vunanga u sunguleke byona ku byi khandziyisa a ve byini bya kona?
0: Ni sunguli hi lisimu lebyi nge vusiwana. Vusiwana.

0: Isana, itwa na uyimbala kanyaka. Loko uyimbelela kanyaka au kongoma yini?
1: Loko ni imbelela kanyaka, nitwa ni mbilu yanga ikuba.
0: Mhm.
1: Hikusa ni imbelela tiku le dzini tswaliwe ke ka drone.
0: Isana.
1: Tiku le dzini tumbulushiwe ke ka drone ni kula ka drone. Kutani loko ni kula ka drone tiku le dziani, loko ni lavisa a swiencho leswi tolo ku nga va swone. Ni lavisa nhluvu ku lona muntla unga kone swi ni ku hamba na swi ni ku tsakisa hi ku sani twili vatswele vezu vali kazi vaxukuvala hikuva va ku alani vana vezu va dondra va gamaka quarta class akuna lwe a khuvekaka aya friend nkusa ama class ama gamela kolana loko nga na shaka haleno ku kama putu doropeni a u fanele u gamaka quarta u tshama Kutani vavilela vaku hi siku munhu hitaka ve ni teacher, hi siku munhu hitaka ve ni poisa, hi siku munhu hitaka ve ni dokodela, hi siku munhu hitaka ve ni mixadori wa ku va ili mutswaliwa wa tiku drakanyaka. Kutani namuhla loko ni lavisa hinkwaswo leswo swi kone, swikola swinyingi, swikola swo halakela swi jula vanhu a va ha kumeki hi ntalo va kone nhlaswaku hi mhaka swikola swinyingi papayi.

ni tribunal ri kanyaka kambe loko muna ni timhaka a khwelisiwa maboti ni tingomondo a buya lomu ka mapotro doropeni kutani ni vona nhluvuko lo hinkwawo mbilwini hlohlotela ku sungula ni cancer jehovah lwi anga yentsa swa ku xonga inga paisage drone kutani ni xaxameta leswi swi nga kona endzeni ka tiko khani mambo papa yi ku tatela I ku tsaka

0: la loko yimbelela timhaka ta swijiwati loko u ku idozo
1: xi amen
0: u kongoma yini
1: ho siyanga ni kongoma leswa ku futhi alisimuledro dini trubula mbilu papai dini trubula mbilu itshama hansi hikusa ni vona namuhla va kokwana lava va tikuleleke va mbuya ngwana vanga hi tswala va tumbuluxa minjangu va tlhela va hundla vana va vo va tlhela va hundla va tukulu ku nga hini namuhla va kumeka a va tukulu va hlongola va kokwana makaya avana va hlongola va tswele loko va ziva leswi johwati switaratwini va talili va kokwana va lika zwi va kombela zimoni va tlhela van'wana va yetlela kona xitaratwini kasi mini swoswi ni ni ku dyila kukulu ka ku kombela ka tiku huvu tiku hinkwabyo bya Mozambique kumbe vakulukumba vezru lava va khomiki tiku loko va ni yingela va ve xikan'we na mina leswaku hi nga swi pfuna swijohati hambileswi ya ka kombela zimola madoropeni ni nga ve mina ni li mun'wulweni ta ka ya kombela zimola na vona hi va beki hi mbangu leswaku va nga fambi va hlupheka hi maxapa leswaku mina ni kombela zimole ni li muhlamuleli wa vona leswaku ni hlayetano mina ni sunguli mhaka ya ku va ni ku ni wumba a association de lwelaka vakokwana kun'we ni vatrongwana lava va hluphekiki lava va kalaka va nga na muhlayisi hi leswi ni nga ka swona loko ni ni xaxameto luwa wa vakokwana hambi kumbe ni wun'wani xaxameto lowu hi ta ka buya ka wona ni nge wu rhangisi na wu nga se tlhasa ka wona mukhandlisi wa tintambu khani mama
0: hi swona handle ka swijiwati kumbe idozo ku na ntsongwana hi ku twilela u vulavula hi timhaka ta ntsongwana.

Kan mambo tatana David Ntimani mukandlisi wa tintambu loko ni hanana zwitu lebyi ni fanele ku siyela lava vantshwa hi xinyimo xa ku va na vone va hlongolisa ntila lani lava vakulu va fambiki hakoni hi tlhelo ra ta vuyimbeleri a ni navela ku siya a mazwitu lawa mangi tanani tanani vantshwa mulikazi na n'wini mubeka unanga lebyi byi nyoxisaku a manyoxisela alilawu ili unanga lebyi byoni byi nga ni a dondziso dondziso lowu u nga ni a wu yaki u yaka ku weni u yaka makwenu u yaka tiko hikola ka tidondziso leti u taka ve tone u tibekile layani ka vukhandlisi bya tingoma ta ka kwako na hi ve ni ku hi chava ngopfu swinene kumbe ku dedeka ngopfu swinene hi tlhelo bya ku va hi tisa a wunanga lebyi kasi byone i wunanga kasi hi beka mazwitu lawa wone ma zhuketelaka lawa swi kalaka hi nga swi koti ku hi byi yingiseta wunanga lebyi na hi tshamisile ni lava vatsongo kasi a hi yakeni tiko byebyo byi kula byi kola ka tlhelo bya wunanga wunanga lebyi byi hanyaka wunanga lebyi byi susaka ku xukuvala ambilwini ka makwavu mun'wana hi loko a ta ve na a byi yingiseta a tlhela a byi bela mandla khani mambu hi lani ni hlayike hakone na ni siya ku dzungula lani ni kalaka ni nga byivali vatswele lava va nga ka tiko lebyiya bya ku xonga bya xihlali xa kanyaka kola doropeni bya ka Maputo wene mamana wa nga a hi ta chayi nkomo ka tiko bya kanyaka a faroli faroli ni dzungula vamakwerhu hinkwavo hinkwavo na ni ku wene Pedro Nsinga Pedro Nsinga lweyi i nga munghani wa radio Pedro Nsinga mufambisi wa ndlela leyi ya ta wu chayi ta ka kwanga ku va a ni komba a lomu ni faneleke ku ni famba ha kona a ni siyi Angelo Mangwele producange wa kanyaka a ni siyi hinkwavo va kanyaka hinkwavo va xihlali xa kanyaka a ni siyi ni wa munhu ni le khani mambu tata ni kombela mfumo wa kanyaka kusukela ka administrador switolo leswi swone swi nga ni maboti lawa ni ma vitanaka ku matrangi marestoranti maloji ni varepresentanti va mapraya varepresentanti va vukhandlisi i nga va produce sound musicas hinkwavo lavo ni kombela leswaku va buthana va ni yandlalela mavoko ya vone hi xipfuno xipfuno lexi va hlanganisaka mavoko kumbe timbilu ta vona ili nchumu xin'we ku va va ni pfuna leswaku ni ve ni ma-video clip ya tingoma leti ngoma leyi ya kanyaka leyi ni yenciki hi mbilu ni moya hi lirhandzu lirhandzu bya ku tsundzuka kaya lani ni tswaliwaka kone ni kula kone ni vona tolo ni vona namuntlha leswi ku nga hi xiswone hinkwaswo leswo swi nyika matshandza ni navela ku tlakuxa ni ku phakamisa tiko lebyi ni tswaliwaka eka drone xileswo ni kombela a xipfuno xa ku ve na mini ni kuma ku chuveka hi mintirho leyi ya vukhandlisi a ku ve ni yone i tama i ya mahlweni kasi na i phatimisa ni tiko lebyi bya kanyaka lebyi ni tswariwaka ka byona hikusa u tlasa mpfolo wa ka Maputo u vitisa kanyaka u khwela.

0: Marivo. Ah, niku hoyo hoyo kanyaka ikudzanga zvakushonga. Ehe, kani mambo radu musandiki loko onikili mukhandlu wolu wakuva ni buya ni tava kone kuveni ni shashameta leswi swi nga kone ambilwini kani mambo.
1: Inkomu swinene mingiseti ku rhandzeka ku va u swi kotile ku va u pangalatana ni mintirho ya hina ka nkarhi lovusiku ka nongoloko u nanga ni tinqambi tintshwa hi khensa hi mbilu ni ka murhambi wa hina loyi kunene a ti nyikeke nkarhi wa ku va kota ku va pangalatana hina ka vusiku bya namuntlha mama na Zalfa Mangwele xileswo David Ntimane n'winyi wa rito loyi a lulamiseke a tlhela ku kombisa nongoloko lowu vunanga ni tinqambi tintshwa loko a ni ta ma hlayisa ta tlhela leswi n'wi ka masiku ma landzelaka kola a Insur provincial ni Maputo. Bye bye.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: É 23 horas, a Tikwini, Zaku Kanongonoko, Vunanga, Niti, Nkambiti, Ncha, Etule, Shidimingwana, Luigi, Angate, Kunene, a Luangate, Tsalan Papila, Ritsalan Papila. Kutani nkama lowu matshamelo ma lulamile ku va hi mikomba nxaxameto wa mintirho leyi nga ta yi landzaka eka dyambu ra mundzuku 21 ka Agosto lembe ra 2026. Nongonoko wa matirhela hina wu komba leswaku mundzuku wa ntlhanu ene hi swoho. Kutani loko yi ba nsimbi ya 5 ra ximundzuku hi ta va ni mahungu ya mixo ku landza nongonoko khindlimuka. Nongonoko wa khindlimuka wu katsa vunanga bya Musambiki, ndleve ya tiko, matshamela ya nkama, matimu ya siku ni switivi swa makhombo hi 5:50, matimu ya siku hi 5:40. Hi 6 ta va ni Journal da Manhã, 8:10, vuyela ka nongonoko wa gingirika ku ni vunanga bya vhiki, matshamela nkama, vucinci bya mali, tsundzuka ta malembe ma hundzeke. Hi va ni mahungu hi 9:05 swi tikuma switiviso ni vupaluxi ni vuxavisi hi 9:15 va ni mafambela xifundzankulu Maputo 10 noticiário em cadeia com antena nacional em português 10:30 nós dia natureza programa da criança jornal de Maputo 11:00 jornal de Rivalelanda só com 15:15 e e 11:15 vai na gastronomia, 12 tópicos do Jornal da Tarde, 12:15 janela comercial, 12:30 Jornal da Tarde, 13 em Licai no Maputo, 13:15 Vunanga, 13:30 Jonzo e Atavululami, Nivu Mwana Dratiko,